0: man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Wax yi wolof lanu koy wax bib jotaa ya fi jar di teel a jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Settéere kaar fu mu jub see yootulit sara jot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa gwañ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek kasi ne xam liñ bëggi di ci xëy tey gontu wóor naati. Taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek kasi ne xam liñ bëggi di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot mu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu settéere kaar jub see na ngay yootu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi 103 yu teg 5 rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te dab si ko. Yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk na nga koy xaar tawaat yi nga dégg ko. Ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Delfina di wayaat fi ak ay xamal ñi ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof bépp ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu teg ikkaat sa 3.5 kay fréquence bi amul sikk. Bëgg naa fopp naa man ku fonku mag ñi mel ni kii Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépp baat bu la réeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat. Waxi démbu lanu fi teg mengale ko lii nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk. Soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmm ñi daw yi fag. Yàl na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wépp fan wu mu daan jox ña jiitu wan ba ngay sëgg. Seen xaaris kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu muy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar gi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar mi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand.
1: Bul ko yoo
2: tuddatoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng.
1: musefuñ dajale wo ci nax ju rek fa fay xand
2: say wolof dafa leerul ne nof lay de man na rënd
1: xamé na dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci téré kar lan ko rëdd
1: moy leegu ak jangat yi lay tégaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof
2: di acci awtu
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: wote len subatel ndax ci téré kar lan ko rëdd
1: moy leegu ak jangat yi lay tégaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: 0909 jël wolof di acci awtu
1: wote len subatel ndax ci téré kar lan ko rëdd
2: wote len subatel ndax ginnaw fajar lan ko rëdd
1: wasabatu mangate kinaji jitadu wotele subatel ndax satara ka lan ko reddu wasabatu mangate kinaji jitadu bul ko yotu joto ko gilem ganar mono ko nyand musifun dajalo kay ci nakajure fa may xand bul ko yotu joto ko gilem ganar mono ko nyand musifun dajalo kay naka jure pa fay xande senja tay bi ki koy def abdul asal tuddu jangale ko ne xam xam ku banjire gul fi xande senja tay bi ki koy def abdul asal tuddu jangale ko ne xam xam ku banjire gul fi xande kon taran tuturala 976 nge bindu 0909 jël wolof di ci awtu kon taran tuturala 976 nge bindu 0909 jël wolof di ci awtu bepp ndaw bu ciosa ñam dugal ta daw dal di dik nak ika mo de kal suni ciosa ñoko bëgg bepp ndaw bu ciosa ñam dugal ta daw dal di dik abdullah dia de kal suni ciosa ñol bëgg
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ku redd wax sa baatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yotu joto ko gilem ginar munu ko ñand mus ya fon dajelo we ji nox ji rep pa fay xand deg na ñu ne nangam ku koy rere le nga fand ma ngi laaj ko amul ndeg lu yomb ndax dang ko jënd
0: ake su ngeen deglo tay ji nu la biire gaay ba una ay wala ba
3: assalamu alaykum bokki tay la di ber juroom ben fan ci dil hijja muy wéru tebeski di fukkel wér ak ñaar ci atum jundi ak ñent témir ak ñent fukk ak juroom ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukk fan ak ñent ci wéru me ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk ak juroom ben fan bokul ci limi faté lim bu rafet la bisub di ber bi dañu ci tété rek watandiku moy ko ci watu wala ko ci taggo ñaanu bes bi allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne ay sarax ñeel na nga xamne dañu teunku ci liggeeyu bi yalla mënu ñoo dem di wuti wërsekk ci suuf si ñareer dañuy defene ñu womal lañu ndax seenu fegu da nga leen xame ci seeni mandarga duñu laaj nit ñi dara lu ngeen joxe ci alal yalla xamnako suratul baqara aya ñaar témir ak juroom ñaar fuk ak ñatt hadithu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena wor bi sub arafa sunu borom dina ci far bakari admi wey ak admi degmal si qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam siyam yawmi arafa ahtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da rawahu muslim waqtu julli suba waqtu data bi 5h25 juromi waqtu yu tegal ñaar fuk simili ak jurom tisbar 13h31 ben waxtu wu tegal fanweri simili ak ben takusan 16h31 ñent waxtu yu tegal fanweri simili ak ben timis 19h30 jurom ñaari waxtu yu tegal fanweri simili ge 20h41 jurom ñett waxtu yu tegal ñen fuk simili ak ben lool moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke neko Touba soko fete penku ñaar fuk jurom ñaari kilometer dina wañil ben simili soko fete sowu ñaar fuk jurom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fité salum wala ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h40 juroom ben waxtu yi tégal ñen fukk simili diso 19h26 juroom ñaar waxtu yi tégal ñaar fukk simili ak juroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه مبوك جوليت يي اي فان يو نيو موا ديس كي لي ني تود تابسكي موي نديغال لو خامني بروم بي سبحانه وتعالى موكو ديغلي جار كو سي يونتبي عليه الصلاه والسلام doyna ci feuk bo deme ci suratul kawsar borom bi nako inna ahtaynakal kawsar fasalli li rabbika wanhar lolou moy tawaski kon nak sunna la fu feddaliko suñu borom jaarale won ko ci jaamam bu tedd di ab yonenteem moy sayidina ibrahim alayhi salatu wassalam moy ndigal lo xamne itam nak niñu ko waxe won rek daf fu doon testé ab jaamam ba xam xolub jaam ba leneen maga ca ludul mom yalla waye mu fekk ibrahim xolam ba di xol bo xamne qalbu salim la xol bu muccu ci bokale la ak lepp lo xamne aw ñaw def la suñu borom tag ko japp ko muy ab xaritam bi yonante bi alayhi salatu wassalam dikke yitam mu roy lo ko nako na nga top yoonu sayidina ibrahim ndax yoon wu sel la yoon bu muccu ci bokale la motax mo sunnal tabask ci aw xetam muy sunna yitam su feddaliko yonante bi sallallahu alayhi wasallam neena yeen nit ñi bepp borom keur ci bepp at na xamne tabaski war nako kon nak lola lañu cey déggé moy donte kër gi fukki borom kër dañ fa nekkano itam nak borom kër bu nek am tabaski war na ci yow soko amé ta bañu sukkandiko rek ci né xayna ko makki rayna ñun ñëpp nañ fassé suñu loxo waye yonnante bi alayhi salatu wassalam dal bëpp borom kër la wax ci mepp at tabaski war na ci mom yonante bi alayhi salatu wassalam dana wax ne kep ko xamne am nga lo tabaski waye doya dal ko tax defoko neena bul jege suni julli kay kon nak kep ko ko am def ko dafa war ci yow yonante bi alayhi salatu wassalam bokon na ci sunnam bisu tabaski bu massa xey du lek dara day waji rek jubali ci julli kay ba wutek budé bisu kori su xeye bala julli ji di mos dara waye budé tabaski nak da fay wor ba ñew ba rendi am tabaski am so ciado lolu itam muy sunna so xamna ñi ngoy bayilo nit ñi xel jele nañ ci jabir moné yonnante bi alayhi salatu wassalam day sédena genn julli tabaski ba mu julle ba khutba ba wacc ci manbar bi mu jël ben kat neena mu rendi ko ca loxom bu tedd ba bam koy rendi itam lama wax moy bismillah wa allahu akbar danne aza danne li dey ñeel na ma yeena na moy samam tabaski ak kep ko xamne bokku da ci sama xel wi ta yalla xagn ko lum tabaski ba faaw kon nak lola lañ cey déggé na moy képp ku amutum tabaski tam ni mako waxé won yonnante bi alayhi salatu wassalam yéne walé na la ci xaram mom bis bi nak li ci yonnante bi alayhi salatu wassalam diglé won rek moy buñ xeyé nañu julli ta rendi suni tabaski mu ne képp ku def ni day koka moy ka jëfëndiko sama sunna waye képp ko xamné nak da nga njikantu yakamti xey rek gaaw rendi saw sam xar te julli sax jotagul neena koka nako worne ak ndawar rek la am waye amut am tabaski sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne rendi nga gannaaw julli ta moy bu imam julle ba rendi ba nopi yow ci nga rendi
neena koka moy ki nga xamne mo jëfëndiko sunna mo ne kep ko xamne nak da nga rendi avant ñuy julli na nga xamna la nga rendi mom yow rek la ñeel waye wote nga ndigalul borom bi wote nga ndigalul yonante bi alayhi salatu wassalam kon nak li jëfëndiko sunna dal moy nga na tek ba fa imam julli ba nopi ba khutba ba rendi bam woor la ne rendi la nga rendi na nga soga jëm te kër yewitam rendi sam tebeski lolou moy jëfëndiko sunna yonante bi alayhi salatu wassalam motax mo dal wax ne kep ko xamne rendi nga ñeek ñuy julli na nga wuti waat am xar ray ko ta xamne amo am tebeski sallallahu alayhi wasallam ni mako waxe won rayna ñaari gatt ci loxom bu tedd ba benn bi mu yeena ci bopam waye benn ba yit mu yeena ci kep ku amut am tebeski ci xéetam bi yenta bi alayhi salatu wassalam daana tere itam nak jëfëndiko sam tebeski lu upp ñetti fan mana gannaaw bu tebeski wiye ba wiyefu ñetti fan nga jëfëndiko xarma loola amna hadith bo xamne da ko ci tere won waye loola itam lako dindi moy ba adma delu se sahaba yi bëgg jëfëndiko ndigal loola mu xamal leen na boba kat dañoo nekkon ci jihad ma bëggoon jullit ñi jappalante rek waye nak kep ko xamne ni tebeski nga ba noppi sañ nga ca lek sañ nga ca denc yitam ba waxtu wala soobe sañ nga ca saraxe yitam kon ñu xamne am tebeski loolo ca war lek ca denc ca saraxe ca waye nak bugguñu nga di ca genn ay waru gar ak di ca top adabam upp ndax ak jaamu yalla la go xamne sel la ko waralal lepp yitam borom bi rek mo wara tax nga di ko def kon bu ca tankem jekki genn bu ca tankep doomi ndey genn waye lo ca mana joxe dal nang ko yene mu don ab sarax ca ñinga xamne amuñu ab tawaski nga sarax leen ca ndawal ga ñoom itam nu mana def fen fen motax yoonte bi alayhi salatu wassalam daan tere na meme derba boko jaaye amo am tebeski kon nak tebeski mom kenn du ca gennaleen ludul ab sarax wala lo maye ci fa ciobare ngir wucc aw yiw la ca def itam nga denc ko di ci xew lu bañ ko yaq Omar ibn al-Khattab amna fetu tebeski go xamne dafa khutba bi mu khutba mu ne yeen nit ñi da ngeen xamne yonante bi alayhi salatu wassalam terena wor ñaari bis yi ta moy bisu kori ak bisu tebeski lu nit bëgg bëgg koor bayyi fa ñaar yoyu wor ko dañu ko téré mu daal ne ndax bé bis moy bis bi ngeen genn ci seen koor war ko dox waye bi tam moy bis bi ngeen wara rendé seen xari tebeski ci war ci xewlu kon nak lolu moy li nga xamne moy sunna fi nante bi alayhi salatu wassalam tebeski gi nonu sunna fu fedali ko la ko ko man war nga ko def waye ku ko mënu titam na nga xamne wacc na la ta amana bu la fi fekkate yalla man na la wursagal loko defe ndax bi fi mom day wëndelu rek tay man na neex bu ëllëgé xewal ñew comme yaangi fi te jogo go fi nak ñaanu ko yalla jox fi même boko amul rek ñaanal yalla bu dewe ne nga am ko man ko def soko amu ci nga muñ ta xamne am ngam tebeski ndax yonante bi alayhi salatu wassalam dugal won dala ci bir xaram mo me mu rendi won ci loxom ko tedd ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lañ ko sun borom tabaarak wa ta'ala fekkelo ta may ñu ay xéewal yuñ ko defé tam and ak jamm ak ak tal ta def ga lepp itam teggu ci selal borom bi subhanahu wa ta'ala dara ci bokale bañ ñu bañ ko ci dugal ndax jaam bi mu wacce won ci mom loola kat lam doon xol ci mom moy ndax jaamam bi bokale nako ak leen wala dit kon yow mi tebeski itam na nga yegne waxtu woré rendé sam tebeski
ta bo xeye bokale yalla fukki yon ci bis bi fa tabaski momu amul ben njari kon nga roy sayidina ibrahim ki wetal sun borom dox moyam moy imamul wahidin mbolam ñi fellal yalla ak diko wetal ibrahim moy sen imam ndax famo ci agul kenn agul motax sun borom tabaarak wa ta'ala roy loko yonnte bi alayhi salatu wa salam allahumma la tata lana sanban illa khamart wala hamman illa farajt wala daynan illa khadayt wala maridan ila safaita wala mubtala ila hafaita wala dalan illa adaita wala qa'iban illa radat wala masluman illa nafarta wala asiran illa faqat wala mayitan illa rahimta wala hayatan lana fiha sala wala ka fiha ridan illa khadaitaha wa yasartaha bifadlika ya akramal akramin yaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin

0: Radio IKV FM 103.5 kaddu di bayiko ci Touba Ndam ñu jël auditeur bi ma la yëkati jotaay bi nak ku baax
1: assalamu alaykum
0: alaykum salam
1: sang yaram
0: ku baax koku
1: ñu ngi leen ni siaré
0: yow kan
1: wax bi rafet na lool wax deug deug na lool yalla na la yalla dolel kartanam na gën na doli aw fit lool xam xam bi ci barke señ mamour mbacke ñaan señ muntaxa suñu borom yokko maqamam bi mu yene tim dekk mamam señ touba bi mu agale ko naar yeneeni naar yu fekk ko ñu ñepp and ko ak mom di jay ni luñu sa degg na touba mom li dara wax bari no li ma taw def bari no lool waye nak da nekkut loxoy yi ko wara defal Allah amagut waaw loxoy yi wara defal touba amagul seen gis gis soriwut seenu degg yi soriwut seenu tank soriwut loolo mo tënk dëkk yi ba léeg yàlla na la saa borom lafal ca fam yi guddi ku dugg yi nay gàttal ndax ñi bëgg a dugg ñëpp soxla dinoo soxla ñi bëgg a dugg ñëpp bari na jërëjëf
0: jërëjëf ñu sant ko bu baax aj ikabi fen 103.5 kaddu gi di bàyyiko ci Touba Ndam Daru Alim di sant mbokk yi bu baax nag te jégalu ñu jël mbokk auditeur bi ci jataay bi ku baax bismillah aleykum salaam
1: Mar
0: ku baax kooku
1: ki daal ndongalu ndongalu nekk Touba Maske la ndongalu nekk Touba Maske
0: waaw
1: yàgg laa bëgg lool yàgg laa xam lool yàgg ñaan lool tawbal ko
0: bokk amen
1: rafin touba defal la dàll bi duñ nank mboolem li ngay wax ñi ko war a dégg yàlla daal lañ ko dégg ci jëfe ko te wax ji rafet na lool te tegut lool ci dëgg sëriñ touba xam nañ ñun ñii xam nañ ci dara
0: jërëjëf
1: ndax noonu yàgg nañ fi lool ci jamono fi jamono ndax ci gën a gën
0: nañ yàlla nga fi gën a yàgg
1: waaw yàlla sëñ touba yàlla na guddee ko
0: yàlla nga fi gën a yàgg
1: waaw ndongo li ñuy waxee yow nag waaye ndongo la loo xam ne mi ngi dëkk fii ci touba rek waaw ci këriñ Diogène
0: ah
1: këru sëñ Massamba Diop
0: ah kër sëñ Massamba Diop Sam
1: waaw di Diop ndongo am lu nekk fii ci daara ji
0: waaw yaa ngi ci daara ji
1: saa bu nekk nag saa booy wax bu ne maa ngi dugg maa wutewu
0: macha allah
1: yaa xamar yàlla na yàlla dañ ko rabu dëgg
0: jërëjëf ñu bokk jërëjëf ñu bokk
1: yaa xamar la benn suñ mun ta xam rek yàlla yàlla
0: amin amin amin jërëjëf
1: jabatu suñ ma sant jëf jëf
0: amin waay amin amin amin amin waaye siyaar bu baax suñ jërëjëf jërëjëf jërëjëf di siyaare bu baax bàyyi Serigne Ley bàyyi Serigne bàyyi Serigne Ley ñu lay séntu di la xaar borom maktabi maktabatu Serigne Massamba Diop Sam Serigne Abdou Diakhaté kon mbokk yi xam naa foofu la ñuy yemale jataay bi di jégalu baax rek ci mbokk yi yamoon yéen ñoo ànd ak ñun xam naa di leen jox di daje rek ci beneen jataay ci li mat waxtaane di ñaanal nit ñi tabaski bi it nag ñu dem ci ak xel rek dugg si ci bismillahi rahmani rahim agale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin kenn ku ci nekk fa sa kàttan yam rek ñam fa ñi mën a dimbale it nañuy dimbale koo tane nga dimbale ko ndax pression sociale bi métti na ci mim réew nit ñi de moomatuñ seen bopp ndeysaan te bëri na ci ñoo xam ne loolu rek moo leen di jural ay jafe-jafe nuñ may gisee ak nuñ may xoolee ak nuñ may jàppee ay waay nit ñi niñ lay jàppee amul njëriñ nit ñi niñ lay xoolee amul njëriñ nit ñi sàkku seen ngërëm amul njëriñ boo demee ba am ko jëriñu la dara boo ko ñàkkee du la wàññi dara ndax kat ah kenn kepp la de muy sunu borom serigne touba de yoon wo rek la wone wone liko yalla jaral wone sukkandiku ci yalla xallu yoon yu mu leer nañ ñu war ci soobu ñun ñep nga taxaw di baye xel nit ñi ah way yow gaay dañuy dem bayla de nit ñi baye leen ci li ñi nek rek ñom baye leen ci li ñi nek rek comme ko diw mom auto bi rafetal diw yereem bi rafet na tay ceebu nar bañ añé amna benn wa jo xamné señ bay ci xam nako waaji bom dal señ bi bom nit ñi sax xam nañ ko ndaysan ku togg ceebu nar woko ba señ bi yow dal ceebu nar rek hein ak yere bi rafet na ak auto bi rafet na ak jus bi neex la pare nga ci ay way ndaw samba li de mo gëna solo nit ñi kenn ku ci nekk bëgg am ceebu nar te amo ñegu ceeb tabaski yow nga bëgg xar bo xamne yow yoro ñegli bo yoree 100000 francs xam nga ne mëno ci am xar bu mag nak ba xar bu mag di jar 100000 francs 2000 ba legi nga bëgguma ko ne di jar 100000 bënta nekk nak te yit nak xam na bës dina ñoo nak ñoo wara waxtane tabaski bi deug deug de am ay jur gi fi li ñi lewatal ci ay jur nim tollu yef yi mën naa bàyyi xel de bu weesoo ak ngénte yeeg ceet yeeg débiteur yeeg ceebu naar yeeg tabaski yeeg kor yeeg màggal yeeg sant yeeg ah yëf yi mbaa du dem ba jeex benn kër yenn saa yi ñu rey ci fukki xar ba leen ah yëf yi mën naa seetaan de yéen at mi yépp liberé yàpp ngay jënd mbaa kilo tey kër gi ah lewatal nañ fi juróomi xar juróom benn xar waaye ndawal li du fa def weer ma leen waaw lii moom mën naa xoolaat de ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp tabaski jàmm ak xéwal

anni na fan nakade lil mustafa kum sala tan ya karim bila hadim wa sallim alay hiddahr hay subada ajib duha ibihi dunya wa akhiratan wa suhi layya bi

0: Quantos anos aí?
1: Tá lá.
0: Quem é o colega do Guilherme Marcelo, sabe?
2: Quartano. Waxtani gumu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxtani gumu sidina abou bakr siddiq waxtani gumu awliya uy waxne as-siddiqiyatul usma moy maqam bi nga xamne ci ngeum moy nek mo nek digeunte manam digeuntem ak nubuwwat tashri' maqam fard rek fa nek fard maqam la bo xamne fay nubuwa taxaw manam fak yonenti taxaw la taxaw waye ken yonu ko ci jammi ngir ngant wala ngir sabab ben ngir muhammad jissnako alayhi salatu wassalam as-siddiqiyatul usma ci bopam as-siddiqiya rek maqama bu kawé la tax dañu ne bo tombé tombé bi moy iman ngeureu di wërale ko reddu ko wër moy salah ngeureu di wërale reddu waw reddu waw mo tuddu wilaya ngeureu di wërale reddu wërale ko moy siddiqiya bo reddu wërale di wërale ko moy nubuwa modi yonent xamne kon gemu wilaya famu yam yonent rek fa tambalé mo fofu la yonent tambalé ndax yonent dafa bokk ak waliyu bi wilaya bi ba nopi nak am nubuwa bolé ci risala fofu la seen farq seen wuté dalé bu fekké né da nga bëgg misal ci aduna ci limu jëfé bo sété sire ci ahmadou bamba da nga gis ci jaar jaaram né liñ wax siddiqiya moy ngëm go xamné dara mënu ko fété xamé wo mu né ak lu naqari té aduna bëpp buñ dajé won bi la fexel mok aduna bëpp buñ dajé won di fexel lu neex nga yemalé kep ñu bayila yow dong ak aduna bëpp and ak ñu wërna nga yemalé kep do leen xamé ngëm siddiq ak ngëm yenen bu fekkone ci misal dañ ko lak dañ ko ray lak ko ruku ko bamu noy ñu jëri bomba ku am basira dana dégg mu nan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax seen ngeum dafa jaxaso seen yapp ak seen deret ak seen yax dara mu ko tagale ñoom fofu la ngeum meuna yam kon khayatul iman moy iman ci ahmadou bamba ndax maqamu yu jeeg yeb tan na ci abdullah ak khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam fofu nak la meuna yam dara mu ko wéxi gannaaw mu jëw
3: manam moy misalu pour borom na ngoko jii bamu demé ci geej gi ba ak ñu mu geej teel am sirib na bi karam sun borom nangu nako te yepp ku koy jang lo ci tuddu rek dang ko ci am ka xek ku ci sax la diko tambale nak ci at moma am sirib na bi karam bi fi joge sun borom wacce nako ci digge xal khalaatu tuyaabay jang qasida yoyu ndax wax na ne qasida faana ilahi gogu rek taxaw na taxawayu xare yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam xare yeb nga and ak mom gëna bu fi jëgë kep ko xare ci yoolu l'islam nga and ak mom taxaw na taxaw ak mbolem jaamu yi jaamu yalla yeb taxaw na taxaway ci tiyam kon ak de yimu ci bind doy war la mu ñoom tam ñu gëna doy wax yeb lolu mo tax mu neex borom jox nako barakat alquran ak barakat xam xam yeb dugal nañ ko ci jangale mi muy jangale te moy fasidi ya ila tawali fi yaqulu allah asrar la ilaha illa huwa la ilaha illa allah xamnu ko xalat bare na ko ko djige ba taxe ci taxel ci ay gay ta agulon def takra ba deug neena nak moosi baat bobu muy la ilaha illa allah xamna moy keñ ci lepp lu bawo ci lamine lepp lu dama dama wax moy di gëna mag neena sun borom map na ko dugum ci bir إلى توالي في يقول الله أسرار لا إله إلا نزع لي وليس مني ينفو إني بيحبرون نعم ثم برم نجكنا لول جهما قد

fen ta abdaay basair sadibati julle janu maaj nangeen diglu ma delooti fen ta abdaay basair sadibati julle janu maaj damay wal bati mbollem way ni sodan ba fem yepp di batin bu jar di setan dama rombu ku setal munama kay laay ku jital lima jital lula neex laay ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngañ ma fab jogni ko tuubal malaaka day gañ tanda kimandal nu dem ba tuuba haral jebulu mo gën torax su boba ku andakki ma andal lula neex laaj sëriñ be jara àndal baleen yooj njaaj defal ànd bi yàllaak sëriñ tuuba te yon nen di sa wommat nga jublu tuuba ilaa baariikum yaa onaasu tuuboo wakoonoo maa cheikhi lawoo aniiboo mu hayyaahu ka badrin di leen ko taafeer hawaa jaw xara husnin mamay ko téeméer ku seetal ngërëmam dey lu la neex laaj dangay saafuk di ceebuy naloo pooj baaj kilee jar joxe say yëf ba def yoxay neen aduniyaag li ci biiram du teem akay benn kilee jar fa se duniyaa te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa kilee jar di ko way mooy xadiimu xadnaan jamaa dib jëwalam moo selang lu mbaajaan abul faadil xaqan xadiimu te wasaasibtu xabiibi wanaa la je setub bàlla balaa wax ndegam xamoo daam yaaramub sangi mbàkke sangub sëriñ ndaam caqub kër maharam mooy digal banuiraas ñi teew ak ñi fi teewul asal du seen maas ma way ndaama la gàttonte gitti waa faas te raw yaarami faas ak rijaali mu ku naas alaa lam tara haynaaya misla sa yuxi kamaalan wa jamaalan asaala wasxii sëriñ bamba du seen mappandoo du seen maas na ngeen déglu bindam bi borom aras maas firim jes bu ma lam wax danaa ko ñambaas ba ngeen xam ni sëriñ bamba laa di rambaas sëriñ bee jarawaay mbàkke moo yayoo taas damaa yag ci saxaaram te laa jumay paas sëriñ bee gën roog mustapha ba ci muul te deexul wëngulan settakul ba dim njool sa gaayub tiña gàttay na muy jotteg maar te baatam dani collit ba tiimi lax yaar rëyul tuuti wulon gëttulon ba dim duuñ bu daaree du ko kekkul dadaa sa foo muuñ dahkuhu bisanaa yaahu chaharu laylaa aw siraaju salaamin anaara laylaa dadaa muuru ju yor yetti kaala yoy joor rawaan yaa nga ko daafee te wàllu nday joor dadaa muuru ju yor yetti kaala yoy joor rawaan yaa nga ko daafee te wàllu nday joor sumuraay bane mel xet sikkim bani laas di saf laari wurus moo ka jeggaay baas te xeesul bani feccit baful jaawu ñuul yaram waangara tax mel ni jaani ngoolool te leerug yaramam tax na cër yaxeereer dadaa jolli ci bëtin ba sàcci ceeñeer te ab xar kanamam day ni roog magum weer te nuurug ba kanam day ni roog goros naar gëtam yaa gën a lamsal du rob du geesoo borom kersolowan daawul dox di riisoo sëriñ bamba du geesoo bëtam la daa xool di jëllër bi di lamsal du xoole ni umool doxiinam dafa sempal mu jeggaay peer bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir melaw tànk ya rénkul la sulfaful nooj saxoom njàppataxon lax yalax ba sew wuuj te jéegoom ya du jéggeeti yoonu jàkkaam ca tempam mala xalaate yoonu lislaam walam yen saw masyen jaar di tuubaa walan yab luxatuulan jibaala leebaa te leebul barulan moom darul xanaatey te làmmeñ wataqul kum waxal dalay déey lëhoo nooru jalaalin yuri jalaalaa
lahu nuru jamalin yuri jamala fitam wa gëna reey melni abdu jambar amu soxla ci captain wareewi soldat ci kun lay telephone xel maraw na de bes xolam ba gëna leer lamp bu njabal mes su ci riyey na la wet xol ba mom ma ngay xool su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su ci riyey na la wet xol ba mom ma ngay xol su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su geut yey na la wet ru ga dem xaras mom xana war na bu raax mbam war ci hay soom te leila du ko te dem ci bey bi waam ca pass yow ya ñu sakal rijal ya lay naan laqad habbam ya har rijal wayba kama mas sharaban azal hayba borom tar bi le semal nasaru bargan tabaraka ma jangal ko sar furqan te semal na nya daway arab te day man te jaaxal na nya daway hajam ci sodam te yaram ya fi daway ngeneeli hadnam kabu sayri wa kahbun jawal bahassan bu tawretu nyawaton nga melni mosa bu injilu nyawaton nga farti isa sabora di nga lambo ba melni daud te furqan nga yesal ba farti mahmud se geejuk hikamit rawna geejil luqman sa waqtanu hadisi tawal nanu man khasa'ib yi nga talif mani suko mol hajaib yi nga feñal mani suko jel se tere khasidaay mboti lawhi mahfuz borom kun dila gaggan ci mbakke ya fess ci mulko malakoot ngay banana majjal malaakai jabarut wër la parti sabbal khawaref ya fi yonen ya da xaray ba kharatal nga ko wa mbakke bamba ya ba mujizat rasul oy sa xeti harba khana yow dambake gene pula ba la yonen note won noni buri khatan la sa way note mba khan fa daru mannan sambotum khalima raw da busu musa te wayde ya nga degal te won na isa de ko iblis lor wi tobal ko busra muta gog lori dunya kasa ka ohra la nohin ya be galam ga bulku mashon la sa way de vitalif ci bulku mashon la yonus note geejam ba jen wasabal la sa way note gal waangi yap ko ci gal la ibrahim def dal gaay namrun la def labbe ya da wax ko ma ki mem dos maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili bawailun liman tawalla karamat rijalay sambu bitam ne fala yañ wara magal la say gonay tok maqamam jila ne sa fatam butel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ maqamam jila ne sa tam butel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ karamati junayde ci mboti tay pur ci sa graw nga ko lambo te tax ti la for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango maranum jarignal khutbu ya ko sango karamay bi dane ngeeli sudan du xal nañ ko ci wa mbake bamba ya dan faral khatm sa way wi tayam fi mosa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba ja rasul mam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baat na ma ñew way le sangi tuba ku len way bu nu fatto nu tabbi tuba ma way do mi serigne bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serigne bamba modi muhtar jekir ahmaduna mustafa mi di taw ba ngeen xam ni ji wuren li ngeen bayon daw cha tanum gala def mustafa mu di taw mutanna ko lu bur tan wesuna nyaaw
serigne ben ko tanal ci biiri tanne jiwu tan du jur bu sembaate mbellit turam wa nga depok tar ba ay nilen kar denjol aminata gem ko def yaakar khalifa am yam tan non te yaw manaji wa ko len besem wat len ci xeti taqwa lo sabuma al qurb nihmaja khadimun khadimin rasulitaha mughisun wa malasul wara suboba wazirun wa himadul wara kutuba nalen wor ni tafay bamba do ma xambay demo nam bu ci menam ba fer ba mat way ku koy weddina set bis ba bamba wiije ñu tej keur gafa ñeereem ni dun bi day je borom kun telefon mustafa fa ñaaxeen mu ñew yobbu ko tuba ci kun fa yakun tuba bi ya tere tan ya ci xexi ñeereem mu war leen te defal leen ba ñepp farlum kérok daama ko fal khutbu muy khalifa am mu jital ko ci batin mu donu l'islam huwa al-warisu haqqan abahu taaja huwa al-ghawthu khadal al-murid haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo defotal nu mafasid yi xol yi lambo karamay desu kharba ya ko rango mu jebal la maranam njurel nga sango yerey bamba nga rango mani fulanya jabatin bi nga lambo mani bu ko laaj nilen dama yu xolom du yokway ber nanoy daw di ko ramal koy du niro pir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du gen amub ray karim ibn karim fala yujara samim ibn samim fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jigler walaf ne ko la ñaak kat mo la epp reer bu sun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sa mbot yal na fi baawan ba ñepp na kar murid yi di la xaaran si yalla buñ soy sa tol bay bani ngalit fa yalla bu mboy fara ili yimu da bay ci tol l'islam fabal gop bu te do man sa sale sa jam dama sob di ko wax wa yaraw nga say mam ku mo sa di sa way ka da nga ni ro dam ma far nopi nde say ndam khajuru ci khirtas te jebal bi serigne fallu mbakka utas beno balanu joomun bi diw seful wer serigne fadilu moy wer bu len di jox leer alil fadil mislun fala takhisu himaran bi jawadin fasara isu nangien serani fe jangulen silba serigne fadilu lay def serigne touba serigne fadilu la jallu la neex laaj ku sheikh bamba di bayam lu ko neex laaj serigne fadilu yanjal ku la neex daal ko sheikh bamba di bayam da fay ay ngañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndembake ki musobe fi da ma laañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndembake ki musobe fi da ma laañ falil fadil fadlun fala yubah laqad hajja wa abba wa sarat yow siyara nga makka siyara tuba su yonen bané ñokket nge bëg su boba ba ngay adña faté won waran nañu ram te jébal la kurus yañ yoran di saw jam di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makka ta dana nañ la nuy ci layla di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makka ta dana nañ la nuy ci layla hadiyatuka mimman la hadaru fatuba lahum ba'da ma jaru fada'il ya serigne fadilu ramo jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam taxar bah ya xi cheikh bamba da xaray ba la cheikh fadilu mbacke xaraat ay ba taxar bah ya fi cheikh bamba da xaray ba
la sa fadilu mbake xaraate ay baax sa xam xam bi nga lamboo xajul ci ay saar ku déggoon li ma wax xam ni yaari muxtaar fu yoo daatu ko faddat li man laanu ayaa baharu xulóomin li man daanu xanaa yaa di wurus mbaa dog yitu yaa xuut ku déggoon li ma wax xam ni biriilee xóot wayas toyi te àndak di baara sew diis sa nday togg sa bàyy fat mënee bulaa siis lewat domm te àndak di doomi jàmbaar nosal ruuyi te wa mat ndeyaa di jàccaar sa neeg maam yësër yiif lañ gënee bulay maam sa baay jant sa nday weer marax ba yaay daam ca meenum asanak moom usay nu ngay meer selan lul mënu maalim li war ci say xeet mbusoo bee la ko nampal mënee bulaa kooj amoo rax bula ñaawal amoo ku ñuy tooñ xajaa'ib yi nga bokk ak sëriñ Touba balaa feeñ danu fee jóg ba tabbi Touba nabuur yokku sunu fan ba bun jógee raam tewam mat ñi fi daa xeñtu yoonul islaam ma feeñal ci sëriñ Baare mbakke moo baax lamin doomi lamin ndaw boroomi xarbaax xawaarix yamu làmboo sewal na doktoor lu waay wopp bu taflee nga wér ba def buur boroom baati na koy xam la jël na diiwaan dëggoom baag taxawaayam ba doy na ki imaan di rëjji lay xiriqaabar jaali jàllaa kamaa jaa sama daaral xuluumi jàllaa yenu baay ba la noon cas di jéema aw daam sëriñ baani ko toogal muñal ba dem saam ca bàmba misaalam duwal liiw mbaam ki ñuy sëf safi doomam bi xëj ci muy raam coroog bis ba mu feeñee ci daaru dunyaa la daam xetti li xeetam bi xëyri sunyaa ka joorak ba walak saalu mag jolaf njaay na ngeen jébbulu jébbal ko seeni ngannaay bi aw saafi kamaalin laqad taxallaa xanaw saafi siraarin laqad taxallaa bu leen diingati jéegoom janaaw amul yoon te sañ-sañ ba ca baayam lu cay seen yoon sëriñ baa nga mu nàmpal asal dañuy naaw ndogaan mbaapak buy fél saful fafal naaw niroo taxte ya mooy mbir su ñeel du am saaw ku déggoon li ma wax xam ni baara day naaw muhayyaahu ka badrin ni leen ko taafeer basiirooy sunu mbég leer ca day niroog weer muhayyaahu ka badrin ni leen ko taafeer basiirooy sunu mbég leer ca day niroog weer ba baay bay bëgg a dem géej la feen ci dunyaa atum jay sa si moo jay tubaab yu bon yaa ba muy dem la ko def muy mbégam ña doon jooy turam wii dogon nag moom xolob murit sooy bashiirun wa nasiirun li kulli raa'i shariifun wa shariifun bilam tiraa'i jamaalam jamu làmboo bigal na soodaam jalaalam jamu rangoo bugal na nasraam yitay xutba ya lay yor ju léegiti jaam yeree xaw su ya lay sol di reere diiwaan dana mbaa di misaalam suduuru lasraar xelam maa di misaalam suduuru lasraar tawaalif yamu taalif la jël na daymaan maxaarij ba ca làmmeñ wa waar na soodaan basiiroo bare xam-xam rafet ni leen kaar hawa sharq sababil xuluumi lahbaar sirubtur wala làmboo bégal na lislaam ci saahir aki baatin malaaj sëriñ daam la jay seere ba baayam ñëwee te mat maam ba woo koongote laaj alluwaam sëriñ daam sëriñ daam ni ko sàllaaw bindab tayam moos la xardat di ya joojee jabat xilay xuus keroog daan dani teqet ni ñépp bég leen gërëm nañ ma ci dem gii ma ñëw gërëm leen keroog bopp bindam bàyyi jawaabil islaam ridallaay hanil muminina cay daam li lee tax ba sëriñ bas di baharu ridwaan du nax mukkute daytil kumar na dem naan sirub jax gamu làmboo ca kum fa yëkkuun
misal ma dalé kaolax di wal ba sukun kërëm yooye fa saalum daleen di may naan sirub ndox ma fa tuuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nàndal ca dex ga ngay fuur furit muy catalub xol ca dàq kaafuur ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. manatuma jekki tene kumay joy serigne bi cey aduna ya kama juy serigne bi waccu ko ci san ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serigne bi cey aduna ya kama juy serigne bi waccu ko ci san ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel serigne bi waju ko gisal mu gis la ko manate gisit dutax mu doy la serigne bi waju ko musal mu mot la ko manate mosit dutax mu saf la serigne bi gayi ko amante ñak ko kuñ manate ñakit dutax ñu faale ko serigne bi gayi ko amante xewle ko mote ñu deug mu farri joy ba fekki ko serigne bi wa kiram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu rëy bam jar yéem sëriñ bi waakiram ñi nañ leen war maal te fonku leen def leeni nday bu kenn laal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba lépp yàllay du leen nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amul ñu rookki nawle mbaakuy feeñal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba lépp yàlla du lenn nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amal ni rookki nawle mbaakuy feeñal sëriñ bi doomam yi leneen leen jiital di leen siyaara mbir yi bun ko juutal sëriñ bi cam soo ci xees mu yees ko jamam palaas boo ko wutal mu fees ko sëriñ bi yow xeetoo wulaan malaaka te doorawaan doo jinne doomoo saaka sëriñ bi yow niroowulaak sahaaba yaaraw ne daa xool di jano kahaaba sëriñ bi yow yaa jiitu gaayi diiwaan yaaraw ne daa feeñali mbóot di baawaan sëriñ bi yaaraw gaaya daa fanaani ar di xuus ci dexi leer yay naani sëriñ bi jéggi nga balaasi xutbu ngir sàkk ngay xawsu yu sàkki xutbu sëriñ bi yow niroowulaak jiileeri fofooni roog chaasali mbaaci jaani sëriñ bi yow yaa boole mbootam ngéer ya ak ate ak sañ sañ ya ak seen leer ya sëriñ bi yow jàll nga ngéerum mbird yow sa muxaddam du jubóoki ardo sëriñ bi weesu nga mbirum ngilaaya xam-xam bu it raw na xam di raaya sëriñ bi yow niroowulaak waliyu fofooni roog ñiy woote ak mahdiyu sëriñ bi yow yàllaa ni laa nabiyaa ndekon ku lay woo far na yaa nabiyaa sëriñ bi yow yaa wuutu ngen di yonnem saagati xol gis na ko dootu wannem sëriñ bi mbir yaag melo yaag jikkoom ya day sax meloy yonnen ba ak soloom ya sëriñ bi muñ gaag natt yaag wakiir lu ga day sax muñ ak yonnen ba ak jer leer lu ga sëriñ bi wéetal gamu wéetal yàlla boo koy xalam mu doy la far ci yàlla sëriñ bi xërgaak tabegaak njàmbaar ga day sax tabe yonen ba ak yaakaar ja sëriñ bi noygaak kertagaak yërmande ja day sax xolub yonen ba ak yërmande ja sëriñ bi am gaak dëddugaak lewam ga day sax dëddug yonen ba ak amam ga sëriñ bi tëygaak raglu gaak lewam ga
day sa ko xol yonen ba ak mu ñam ga serigne bi wax jaak waare waat hadith ja day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi ni mu wote ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defon ci tarxiya serigne bi ni mu teexela gaay wuy fi day sax na yonen ba defon quraishi serigne bi ñam tarbiya won ca ba won raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayoon serigne bi nim leerala taalu l'islam day tam jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina te kon na taal bay beug fay fa san serigne bi mo bayat lu tolak sunna kuna di bay jaan di gën di sonno serigne bi mo tuxal bi da ci rew akado ye jehil sosan ci rew mi serigne bi tax surga du faale gonnam te xamni dañ da gonlu boole mindal serigne bi tax kamil di jar ñaan ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi tax kamil di jar ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci rewum sodan ku wagn mba ku wal ñongi setan serigne bi mo tax ma ñewon ca baawon baye tu ak foon ak yu melni yaawon serigne bi mo tax bepp sereer baye naan bawal bawal ba satti pel baye safaan serigne bi tax daara yi sampi deew ngir daara ye dañ da daro kataaru serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow kenn du ni naam gewal ba xasse ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñi magal man ñi ba mag ñu bax ñi far di jital ndaw ñi serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makka ak madina di fi ziyara ci di wut ci diina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yu bay hidaya serigne bi tax wa makka ak madina bi fi ziyara ci di wut ci diina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yu bay hidaya.

0: sa woni ka weline muñ mbasa hen wat ko wona noon haala addu goɗɗum wadde neɗɗo to tolni fof yo muñ Allah mo wondi e mum hen ciyaara hen calmin hen ɗono Khalifa General de Mouride Serigne Mouhamadou Moustapha Bachir Mbacke yo Allah aynu ɗum rena ɗum renana ɗum bisungu waɗana ɗum jam hen ɗum ciyaara hen ɗum ɗono hen ɗono bisungu fof ko wayna Serigne Cheikh Mbacke mbo Serigne Abdoul Khadir Mbacke yo Allah aynu ɗum rena ɗum renana ɗum bisungu kame yo miñiɓe mum hen hen ciyaara hen calmina ha joni Serigne Mohamed Rafaayi Mbacke mbo Serigne Mohamed Fadal Mbacke sehil men ko ɓooyi kamne yo Allah waɗan ɗum jam en jejjitani Serigne Afe Niang Ahmad Ahmed mbo Kornis hen ɗum ciyaara hen ɗum calmina hen ɗum juuro Badiane Maty Mbacke mbo Cheikh Mohamadou Fadal Mbacke kamne hen ɗum ciyaara hen ɗum ɗono e kala mo ganduɗa haɗa hetto émission o ɗe mbawɗa won foof mi yejjitani siyarde salminde ɗonode yayam sohna Houleye Ba ɗon ɗo Guuriki miɗum siyara miɗum salmina kam e Guuriki naaɓe foof mbiɗa laara jammo en ko wayi hen Nassik Demba Guessa ka Khalif mbo biram ko moƴƴe ka ko wayi hen ceerno Mal Ayni ka délégué de quartier Touba Gouroki e ɓesgu ngu fof hen ɗumen ciyaara hen ɗumen calmina en jejjitani Adama Ba biyeteɗo ɗogel kamen fof hen ɗumen ciyaara hen ɗumen juuro caggal de ciyarɗen calminɗen juuriɗen Khalifa mbo Digan Cheikh Mal Ayni mbo Digan hen ɗum ciyaara hen ɗum calmin hen ɗum ɗono jam nonne ciyarten Mohamed Sow e ceerno Fadal Sow kamen fof ɗon ɗo Digan yo Allah waɗan ɗumen jam en jejjitani siyarde salminde Digan naaɓe fof hen toromo en duwawu caggal de duwani ɗen ɗumen en ciyaara ha joni koreji ɗi fof e ɗo ɓe mbawi won ko wayi hen nakaw men ceerno Fadal Ba e sehil mum ngaari Mohamed ngaari malaɗa ka ɗon ɗo neboji e neboji naaɓe fof kamen fof hen ɗumen ɗono kaw Omar Ba kaw Malik Ba en jejjitani ɗumen yo Allah waɗan ɗumen jam e ɓesgu ngu fof Amadou Fadal Ba hacca Souleyman Fadal Ba Omar Fadal Ba Abou Fadal Ba kamen fof hen ɗumen calmina hen ɗumen ciyaara hen laara jammo en ceerno Sam Sow toyta Rippagay e Rippagay naaɓe fof hen ketto émission mum goɗɗo solo toujours kamne yo Allah jaggiran ɗum ha toota yiɗi heɓnoy ɗemgal Pulaar Allah walla ɗum ha ngal wirto ɗon saabu fof ko jingude hombo jingi ko moƴƴi yo Allah walla ɗum renana ɗum ɓesgu mum e Rippa gaynaaɓe fof hen ɗumen ciyaara hen ɗumen calmina en jejjitani siyarde salminde koreji ɗi fof Sadou Sow hen ɗum ciyaara caggal ciyaarɗen mawnum Djibi Ka e Issa Sow kamen fof hen ɗumen ciyaara e sohnaaɓe mumen hen laara jammo en yo Allah waɗan ɗumen jam ko wayi hen Hami Ba e Kulla Ba e Fatmata Thiaw hen ɗumen ciyaara hen ɗumen calmina en jejjitani Yaya Hami Dada Sow Yaya Hami Dada Ba hen ɗum ciyaara kamne e Mame Ramata mam rahmatullahi kah nehe num ci yara to et ndiarim ndiarim na fof ko way hen cierna sulay jangino dural don de keur gu mak wala grand jurbel don de grand jurbel adam malik kam nehe num ci yar hen num do no jom jam e chona hamiru e bisungu fof yalla waran dum en jam hen men ciar hen men chalmina en jijitani rahmatullahi maymuna hen num ciar hen num chalmina kame bisungu fof hen ciar hen chalmina ciar sehil men ala nyankulle don do kulle e ciar no yahya buso kamne hen num chalmina e kala biade bimen bimami aljel saxo hen num ciar hen num chalmina don do solbok kame courage mu fof way hen amadou sox amadou aljel yo abou aljel abou ba e soxna bi mo hen njejitani kumba saxo kura ka hen num ciara caggal li ci yarden calminden soxna marema ka e bisgumbu fuf en min ciara jana dem dem calminen fallu dem e mawni fuf mbede num salmina ngote gan dum en jungu mo en fallu dem cey faadi ne hen num ciar hen num calmina yo Allah waral mo en jam Muhammad Bah don da nyank e ñankana be fuf en jejjitani murtala sox e pend kur ko sox e ciernaaji mum cierno musa sox e ñankana be fu hen men ciar hen no men calmina en laara jam mo en wadde wandirab se laa hina waina yewtere men en jokkande nde yawtunde sabo fof ina abbute duudum ganduda kam dum woni ko fandati ko te hina woni ko ganduda hewbe hen hebe dum gacci hakille te kam dum woni taski wala tabaski hina woni ko ganduda ko dum sunna muakkat sunna mawdo jaajdo mo ganduda hombo siwi hombo wodi dole na fewi na fewi e bangal dine islam e sin non haɗani ganden ko ɗum sunna ɗum wona farata sunna noon woni a wawat mbaɗa sa horima gacca wadde la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah tegani hay goto ko wawa e layina ñaan mo kaddi ɗum mamen Ibrahim kam dañno sohnaajo de sohnaajo o dañi cuklel yaltini ɗum nami ɗum toto lahde nde ganduɗa ndiyam ala toon ndiga ko woni toon to toone hande makka ɓe goni toon ha ɓooyi woppi ɗum ɗon arti ɗo ɗo hotno omo ƴewtoyo wuro mum de ruppi tawi kurko o mawni Allah wi ɗum war ɗum te hon gandi Ibrahim kam woni sehil Allah waddani hen bolle yahi wi kurko Allah wi yomi warma Allah wi kurko wi ɗum ifal ma tu umar so tajirni minas sabirin barka mbiyeɗa ko ma kam taw si Allah jaɓi mi wona miɗa wonda ɓe ɓe ganduɗa heɓe mbawi muñ yahi ha yiɗi ɗum war Allah lomtani ɗum jawdi ndin jawdi noon kam ndi addi sunna taski e raɓɓinde tan wadde on jii jaɓgol ko ɗum addata ko gila nden ha joni kala mo ganduɗa o wari taski on tuyaba mo dañata kam Ibrahim ma dañ hen ɓiɗɗo mum o jaɓnoɗo ne ma dañ hen e sin yumma o mo ganduɗa ne salinoki ma dañ hen fofina woni jangin gol gol ganduda Allah mo dum jangina yimbe be noko be gona jambolo boccol amma ni men holli ta dalne kilifa wa was sabayi Ibrahim ko wonata ko kilifa fuf hadani Allah woni kilifa mu dal wi layani dum e koydol non jab kamne de layani dum ko reji mum be jab dum addi hande otu ya ba mawla maganduda goto fof si wawna on kurko wona biddo mum e sin si wawna ne on ciernaaji wona ciernaaji mum wala on sohnaaji wona sohnaaji mum te fof ko ko mujjitan e jabde addi dum de lamtani dum din jawdi non dum addi nelaada sallallahu alaihi wasallam de ari wurtini on sunna te fof hina woni dewal Allah fof hina woni dewal Allah gal ganduda en badal gal dañen hen didi gede didi dañen hen Allah subhanahu wa ta'ala hakantinen ne dañen hen beltugul mawnugul dum taki non biya kala ma ganduda haa dum wada ne ya yew ko buri ko moddu ko buri ko jaada mbarra dum dum saba Allah subhanahu wa ta'ala de ko buran dum ko woni jawdi moddure ngari sandi ala mbalu jarla sandi ala ndamdi sadum ala mbewa sadum ala non ngari sadum ala nagge sadum ala ngeloba ngorba sadum ala duwa ngeloba jarla wadde sika tawna ka hewde tew tan bewa mbieta ngeloba mbieta wardum te wondone hewbe hen be bawata dum dañ isin Allah vima wat ko ganda ko ko buri ko hen hew yimbe hewbe dum dañ ya fa non te kam woni njawdi ndi vima ha joni mi forsani ma sala njawdi ndi ne dabbo mbaru jarla ha joni mi ram hoybi nani dum fotane nyalande wotere sa dañani hande dabbu jang sa dañani jang dabbu waaw jang sara bi de balde tati adañani non a innema heddi do mami ma yob innema wadde Allah subhanahu wa ta'ala homa en yidani ko mo ko jagi a waawa was enen ni njurbe den ko emen di non hay goto en batek mi ko waawa nina bi mami tan sa waaw dum wat dum sa waaw dum wat dum isin non ganda mi yida do dum ganduda kam woni ko wiate ko awra woni jawdi ni ganduda yitere gitede de jiyata wala yitere wotere de jiyata sabo mi on ha mi tampine inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah ko mojjo ko joddo ko timmudo jabata ko wana ko yodi ko mojji ko timmi waddi si hada dum warana waran dum ko yodi ko mojji waran dum ko timmi sa nate e gedduma yeo hen jawdi ni ganduda hindi mojji hindi yodi hindi timmi esin sa yewi gite de tawi ndi wum ndi yiyata wala ndi dokku wutere yitere wotere nde ndi yiyata accu ndin jawdi ndi wawa taski jawdi gumdi wala jawdi dokkuri ndi wawa taski ndi motani jawdi wotandi hirsu dum taki wima awra dindi wadetake wimane wala maridan maradan bayinan wala ni ganduda hindi nyawi nyabbu mu ganduda anda ka nyabbo woni isinsani yi tan ganda di jawdi ndi sellani ndi jawdi hay goto hirsutandi sabitaski jawdi ni ganduda a kala gada tan wi andi jawdi kam ko ndi wondi hay tawi gay goto waawam wi ka nangam di wondi ndi wawata aski woppuli don yewa gondi wala arja jawdi ni ganduda ndi layat ha sika jawdi di hidi jaha kaake di hisi di ora toujours kam di heddato keji lajgul musgul kam andi kosngal ngal hofi ke kelgul wadi dum wala ndi wosdu non wala non ndi jibinira ko waawi hen won fof sikata hindi lajatan ndi natti timmu ndi jawdi ndi waa won taski woppuy don yewya gondi wala ajfa ndin jawdi woni jawdi ni ganduda hindi foji hay si poñ dam yahrani nonne saandi jeewi hay wayna nguru o homa takke e dudum ganduda ko dum yede ndin jawdi nendi fayani di yodani ndi sellani ndinne ndi wawata aski hay ndin ndi wawata aski wiya hay kam ndi woni ndini ganduda hay ƴiyede ɗe ngala ka wiyata ko muk ƴiyede ngala ngandi saba hoore hina wooda ngandi esin ƴiyeɗene hina wooda ko woni tondir hini fooji poñ damɗam ganduɗa hay ɗum alata ndir ndin jawdi ne ndi waɗetake taski hina waɗi jawɗi ɗi ganduɗa sa ari a yiɗatandi mem hay saba wayna nguru o hombo waɗi jonɗe wayna nguru oɗo mo tolni fof hombo yoora ndin jawdi ndi hirsetake ndi heɓani taski jawdi ndi ganduɗa sikandi faandimo hunko ko sa ɓatimo hunko ko sindi foofi tan wondo ndi wollo ndi meeli a tan balgol ngol heɓo ma war ganda ɗum kam ko balgol kulɓinigol wayna wadde ko reedu ndu wodi jangoro kamdi ndi fifat ɗo ndi tolni fof walla ndi won jawdi ndi ganduɗa hunko ko dal hoko waɗi balgol wadde ɗumni ko ɗum ñabbu te allah weɗetake ko moƴƴani ndin jawdi ne hay goto taskirtani jawdi ndini ganduɗani allah waɗi noppiɗi hiɗi ceela walla laaciki hiki taƴa a ƴeewat sika tawi laaciki deki taƴa sa ki taƴama ka sa ɓeti laaciki boli tati tasaki waɗi fecci pecce tati sika tawi feccere wotere nde tan yahi pecce ɗiɗɗe heɗe ɗon keddi baasi ala masalan laaciki dal hiki juuti haki are koppi he wadde saaki lemi boli tati ganda pecce ɗiɗi ɗe heɗe ɗon keddi hina moƴƴi isin saaki lemi boli tati ganda wadde ki naate feccere dimmere nde ki ndin jawdi ni natti waaw won taski sabo ko manki ko hen ina heewi kazalika noppidi ni hidi ciela cielgol burtugol sidi cielama haa dum wirti e hakkunde he ndin yawdi nendi natti waaw won taski ndi natti waaw won taski walla ndini ganduda galladi hidi bula galladi di hidi bula ndawdi jawdi ndi dal jombani ndi welani jiyam de kumdaandi hindi daccho leddal ngal walla hindi daccindire jawdi goddi walla kam andi hono ndi warata ha ndi gañi e alladu alladu ndun non hundu bula hundu bula ha jiyam dam ndin jawdi ndi natti wawon taski amma sika tawi non ndi bulan ha boyi awa kirsugol hina fota ndi selli alla ndu selli ndu natti bul sika nden wadi basi ala hina mo ko buri ko yondi ranu tal sindi wawa ranu fuf tal ne ko buri ko hen heew yo dum ranu ko buri ko hen heew yo dum ranu ndi jogo galladi mawdi ndin buri tammi ndin buri yide tende yondi fay Allah si hawa weede teka mujji ngari ko yodi esin hay goto weerata dum ko ganduda bennodo mo dum jabata dum o beerata non si homba weede hobo foti weede ka weer ko yodi tawde kam weerata kam Allah subhanahu wa ta'ala si en duttima he en jidi welto e men wadde yewen ko buri ko yor ko buri mujji ko buri timmu mbeden hadde ma hirsune neddo hadde hirsata yo andu iliman mum o keyni noro dum te juduto hirsi hewbe hen e imam ilimane be yebtat jawdi mu en hebedi naba toto julirgal toto jakkato siko dum wadi sibe cilmini tan yimbe fo be tawe kirsugol imam sibe koti gure mo e be ganda imam hirsi be basrum ida esin jamano joni hina wadi be ganduda be gaddata don jawdi mo en jawdi mo en wuro mo en be boppotondi wuro mo en be kirsat wat fehere ha hadde ma hirsu ya andu imam hirsi ha hantini sabakala idi da hirsu imam o danyani taski esin danyi tew ya jut ndefa nyama a ana bisguma alla non ko jom jurum deru jombani yurmema jabanma esin ka bolol wi ko ana danyani taski hadde ma hirsu dal yo dum lamane imam hirsi ya ton nel ha ganda imam hirsi walla nodda ton ha ganda imam hirsi walla lamdada bebe batandirda ha be bimane kat imam hirsi danya hen yaqin ne imam hirsi ndo a hirsu esin mbaɗa feere ha itta da hirsu imam abonni si hada hirsone ya ni lel ni ne hebe barata hebe njodo to dondi be njagga kosde be tinna dum ala be kabba gabe baradum ko musi wala be darnondi hebe laggo labiki haandi watti nenni faaya wala be yettal jawdi goddi be kirsonde heddandi dum fof dum jiida ka nelaado sallallahu alaihi wasallam yino fi sa sabahtu fahsinu la sibha si on kirso yon mujjin ngari kirso golgol nannon hen durum deru saba allahumma yidi kala ko mbaa ton jonnon dum yon lagga labi ki haaki wela haaki wela ina wadi choddulli didi tarti wala cekkudi konondol gol din choddulli didi kam di jogi gere de din tajata sa taji konondol gol taja di choddulli didi shala hir sabbiya bismillah wata heboy ta rahmanir rahim bi bismillah allahu akbar wot be ganduda be mbiyat bismillah be kir sahabe kantina be mbi doowi allahu akbar mashi allah esin si hada hirsa wata kurkali di ngondo hebe jabba dow redu he hay sindi wati ne wato be jabba dow redu dum wona needi wona teggin sahir si ha kantina ne wuppundi fito wuppundi fito handi bupta te gandan dam yi jam dam ganduda si hada hir sa dam yalta dam harmu dam dagaki si dum takki e wutte ma mbawa wajul mbawa don place mbawa wajul sabo dam yi jam ko dam sobe amma yi jam dam keddi dam te der non dam gonda ma der bandu he ala dam kam dum diga ala he esin adamul masfuh dam ji yam dam ganu dam sarandir wala de kisu da tan dam yalti dam podes ko dam sobe ko dum memi fof dum dagaki wadde sahir si ha kantinda ne hatta da din choddulli didi ya dabbu ko ganu da kam dum woni ndiyam law ya dam ji yam hina hen mu lawja dam haram laba kala ko dam takki e wuttema wala ko yahri nonne lawja dum hina jille e mujjinde ngade yonude ne ngasa ngaska ko ganduda ji dam dam sarandirta sa asi sa hirsi tan ji dam nata tur wot be ganda non be yebta ji dam na hewe takkina tini mu en ko yahri non ala dum de deftere adda dum babi yaani wadde wandiraɓe sehillaɓe ceerno Abdoul Ahad Sall homo en hollitine udditi téléphone o kala jiɗɗo noddu aɗa wawi noddu e ɗoɗo ngoɗo on noddu 33 976 09 09. Henen calmina kahelnaɓe fof e mbakkenaɓe e tubanaɓe kirñangnaɓe en gaccani hen hay goto en ɗumen ciyare en laara jammu en 33 976 09 09. En ci ceyare hen calmina ceerno Gallaye Fall toyota gaccil e gaccel naɓe fof won gonɗa bolol. Assalamu aleykum.
1: Wa aleykum salam.
0: He señ Gallaye.
1: Waaw
0: señ Gallaye Fall way
1: namun dana ngan de
0: señ Gallaye mba yakamti wo julli gi fexel bobul njëkk rendi imam de.
1: Waaw man de duma jëkke rendi imam.
0: Ah waaw kay kon baax na
1: sama imam xam nga sama mbakke mbakke la baayam sama di jaay la da daan indi gàtt ba waaye dafa indi woon gàtt bi koofa ma fees ko.
0: Waaw waaw
1: yóbbu tànku ginnaaw ba ndax loolu xama bi baax na léegi këram
0: ya de dootuñu la fees loo
1: léegi dafay nëbb ca këram.
0: Ah ba wax na dëgg kat
1: wa nak li nga wax legui non ko ngeen pench la non bu ñewé bu ñu jité ba paré
0: waaw
1: sama rak mo ci top bu déné bu ko rendi lé ba paré
0: waaw kay waaw
1: yépp mu dal taxaw
0: waaw
1: ku xawa sori
0: waaw
1: yu wala téléphone né la imam loñ na da légui jamono ji wax da yalla neex na ndax
0: waaw waaw waaw
1: ñu xawa sori
0: hmm
1: yu wala téléphone di imam loñ na
0: ah waaw waaw
1: ma ngi siyaré ñepp nak
0: jaajeufal dañ ko dégg
1: waxtani saw neex na
0: lool tax alhamdullilah alhamdullilah
1: ma ngi siyaré señu taxa mbacké di ko ñaanal
0: jaajeuf jaajeufal
1: ñu yag suñu kanam lool té rek jabo cheikh na du bandu gëtu jabo du té ñaan di
0: amin amin amin fala amin
1: dañ neex na lol
0: jaajeuf jaajeuf fal
1: yepp do am adam
0: waaw
1: nit julit ku tebe ci war aaji ci ta kaw yalla na la ko yalla
0: amin amin fal amin amin amin fal
1: ki nga xamne nga waxe legui yalla tegul kenn lu mulul
0: waaw lol deug la lol deug la
1: ko amuy boko amu ran xayna mu deewel ku ko amati bis bu jekk bi dinaani nga waxe lepp
0: waaw waaw waaw
1: ah bu ci suba ta
0: suba ta waaw lolou deug la jaajeuf
1: ku ko xol ci yentu yalla ibrahima mom nga wax non ko domam nangole
0: waaw waaw
1: waxna ajara mi nga xamni moy yaay bone be yena nangol nangol koko
0: nangol nonu ah
1: nangol koko
0: hmm
1: nga xamni kon kenn warta japp soya borom keur liko bañu ci nangam nangam
0: de
1: ndax tay te kon te lola bu wéen be nga ni kon nak bu te def jote ko di taw yaakar naani yaani japp
0: ah kon kay dana doy war non
1: ni nga waxe ngeen gi mbindeef bam reye ñaari gatti
0: waaw waaw waaw
1: ben bi mo ni kepp ko xani tebe ci aljina ci yow
0: waaw waaw
1: wala ni ñu bëkk ra ne
0: ci yow mal xiyam ah waaw
1: ngeen gi mbindeef defal na la
0: defal na la ko ah waaw
1: kon ya manam
0: jatt sonu ben ciol bi hmm
1: wax lo xamul yalla teggu ko
0: de
1: ma ngi tiyar señ mamour mbacke
0: dana ko deg inshallah
1: njabotu
0: graje bi yepp dañ ko deg jaajeuf
1: yaa ba ñakki taxan mom nga
0: jël mi ngi ni di la deg waaw neena mi ngi lay siar mom itam mi ngi lay siar waaw
1: mi ngi siar imam bi
0: waaw jaajeuf jaajeuf
1: siar ñepp ma ngi siar señ gay
0: ko firdaus man gay ziya usman gay waaw jant firdaus ba dañ ko deg
1: ak soxna njaay ci garage ci
0: waaw kay ndissane sonu su baax
1: ziya soxna mariama so ma nga lay deg ci keur ibrahim yassine
0: waaw mariama so keur ibrahim yassine
1: taw ci touba fa
0: nuyul ma len baax
1: du yu wote way du yu wote
0: ndissane jaajeuf siar ma len ma ngi len siar baax baax
2: diffusion émission bi dañ len ko
0: jaajeuf
2: émission
0: émission bi dañ len ko téglat
3: émission bi dañ len ko téglat en siaro kawam gorko fatal
0: fatal ba ma benan
3: arkilka
0: kay
3: imbe yo ti natan
0: alhamdulillah haali
3: go ani ne waran jamaan o jooni
0: hmm
3: ya ya ngano da mbiya ne sipram ha dañi baka dum non wona baka baka non sa dañi dum ar ko tiew baga burdo mu beedam o
0: beddo dum de woni gon
3: de woni gon ya ko joy wala jaw tuba burndi to tap stain min billam no dum ka wana go den golle dal jagam ko ngoy
0: taski bah bah
3: dum ka wana dal jagam dum tan on tan wana
0: ah dum de dum burani kam kam biida ko dal tawde kam wen ma dum sadu dum wet tan wet dum ko yodi
3: aran kam won jom fof
0: e kam jeyi fof
3: onon seren be kam onon kam on ja onon kam on dum gani onon kam on dewi lawo
0: ah fof e hebe
3: ngandi wona amen be ba rew lawo Allah kam ay kam won jom fof
0: kam werinde kala dajde kam wen ma
3: kam andi kewa dum non tak kala ko wen ma hakko tiew ko mutti
0: be dal jowa dum nyaani
3: amen ay bongo hore ma tan mo tan
0: do anini don wona
3: jewde ko jawgil toksin barangil har wofi jaw maw
0: han ha jahnga jam torida dum wala biida dum wedam ci wedi mako moddani tan beli marum welma a hali gonga cierno mamadou wot gonda bulu salam alaykum
4: alaykum salam
0: cierno aja
4: alaji mamadou so ba
0: cierno aljil ka
4: alaji ka haji ka nay
0: alaji na badda
4: wallahi jabo
0: alaji ka
4: haji ka nay
0: haji ka nay be
4: Haji
0: hono naybe nabe
4: wallahi be jom
0: haji ayyan ton be berat jawdi sabbi Allah
4: wa waftadi dinir kam baba dun ka hewdi
0: ah e baba bi e baba non be bari hen Amadou Badde kam be bari na Amadou Badde kam e be berano
4: wallahi al badda jom
0: bad jambola
4: wallahi me salmin mamadou ne jartu ko jartu
0: ah e hali go gali go
4: kala kala radio bu jaggi kala radio bu
0: e e
4: e
0: e hali go hali go
4: to reedo wallahi
0: hali go e jidde ko mujji tan jambol barikalla
4: wallahi yidde mujji ka jidda
0: e balka
4: o balka
0: e e
4: wallahi mbido ko kam kam do do jawda jawdi mam jagga yugrin bara ah way arutta jom affaire o jukkal mudi
0: hay si wona rutte dum jukkal mum ne nyaama nyaande mojjere hay
4: wallahi kam kam nyaama yo
0: la isin a nyaama ne yarani dum diko fedani yari dum
4: diko nyaama hen yarani
0: he diko fedani eh sigal de dina doy war way no non dina usto kam ni way no hin usto
4: wallahi ko mawdi
0: eh yettere Allah sabbe be gandi be ma fottitin fof Allah alhamdulillah yettude Allah
4: barakallahu
0: taw den baa fottitin fof
4: Allah
0: kala ko ndañ den tan jetten en Allah te mbara men
4: do wallahi
0: eh eh mojji cerno haji yo Allah wat jam cerno haji tuta nayde kam no danno hambo hollitane tan neddo bato jojju hore mum neddo dal wato jojju hore mum sika hay sika tawi a jewani hen Allah ne jewa hel bibbe ma be mi ganda kam en cukke ka ke hebe ngayno mi andi nyalande wotere mbiya dum en hande non kam ngare hande kam belte hande dal kam mami on waran jawdi mawdi ni ganda siwili on julon siwili on defon kala no wili on baron hande ke nyalande beltin he dum wona nyalande ne ganduda sike hitande he ciftrande non ganda hande kat kam sikal ka ngayno yanna ko e ka tampano ko dako anin do jah nga jam non porta Allah yomma ko buri dum mujju fof ko buri dum mujju dum fof neddo hambo dum foti dumin wadde hay goto do nyaani Allah kala ko neddo wadi ko hore mum kala ko neddo wadi ko hore mum ay sa wadi ke timmi tan danya ke timmi sa wadi ke timmani non Allah kam fof mu timmudu tas mo dum tan rub tas mo dum ay wadde won non wadde ko timmi Allah tegan ma hen jeenay goddi dum renta o bandala dum wona sappa moftan ma hangara kala ko neddo wadi go sidum mujji tegan hen sapp jeenay mujji dum wona sappa moftan ma ha jang darnga daro yomma nda ya sapp gotel ngegel manda sika tawi non ko gotel bongel Allah ala ko boni don be tegata ngil hangara dum ma bongel mangel wadde kay dañde ko mujji hina heewi ina hina weebi ina weebi tinna den adina en de waxdo tan en jawta kan kala ko bawda dañ dum takata dum yono la yamlau batnu ibnu adam illa turab la yamlau batnu adam illa turab redu innama adam digo ko heewata du ko wona listi kala ko badda hen hande hadde jahnga jam sika tawi ko jam bolo ndolo ndima go dum take ne laade wi ma law kana limni adama wadi yani minazar lata manna salis sika tawna ne dañi lugge didi or lugge didi kewde or ma wi ehe ni hedno si mi dañna luggere wonde de ngoni tati wala won na mam hen wiru asak wala won na mam hen wiru nangam ey ba da hen amadu ba wiat min kay lu gidi hadan sim hen wiru asak dum gassa he wa muntan e mi do do alla mi dum torotan simi dañi lugge wonde de goni tati tan mam hen wiru asak mbo werani mbo nabarane nabarani ma e saren babum ñane fu dañi mobile ni nabortama mbo werani sabi alla e seeda mum ñande fu dañi ko heewi ni tak tawer la yam law batnu adam illa turab reedu nedda duwa ndu heewata mukku ko wana lesdi tan wadde kala ko mbadda hen ndu wima goddum seen fallu wi anna hanki yawti wat fere hadum yodo hasina simte a hersata hande tolniden wat fere ha haditta hande wat fere ha litta hande jahnga ka jahnga allah wuppi dum e allah kambo jeedu dum malitum ni na warrata dum awa hendiga anin don wadde feewnu wadde fere ha simtima di njodo hanki ma ba yodo hande ma littumba jahnga non ganda ka nyaawore allah arata ko nyaawore allah arata 33 976 0909 33 976 0909 kala jidde nuddu hat don wayo rew nodda gadda ka jidda ko addu annene e participation ma emission ma wadde nin don non hirsirte si ada hirsa dal ya dum yunu nina nelar sallallahu alaihi wasallam bi fahsinu sibhata yo jonnu kirsu gongol wadde ayi hay barde dum fot yonne kam woni jom jurum deru sahante ni non kutta sa hutti wet kurkali wota bonnu esin wota ngottu wet kurkali kala jidde jut yo jut walla beeda yaay mu en defana dum en saafana dum en haabe ganda hande ka nyalaane ne ganduda de sirte nyalaade de ya yeey tewone sakkor hen kala ma ganduda hada hudde mum te waawa kiccum jombaani hirsani walla jaada ha yotti don wi sabi allah wallu dum hen sakkor e tewhe sakkor hen nyam hen hakara ko heddi ko ne mopta ha jahnga jam oto bonnu dum sikka tawi hina heddi woto def fofu hina bonno bulu goto hada rufu ya ala bonnere mo yani esin wota ye hen ha indiga wata yeey hen hay ndiga wata yeey nguru wata yeey alladu wata yeey kosngal hay hirsanam kutnami mi yowruma kilo tie wala mi yowruma kilo didi ala hirsanam hutnam mi yomma e khalisam ey santini ka mbawla dum sak e on tiw chakala dum esin tiw jawdi mbo yeeyataake ndigo ko yeeyeten hay hol serene wata yeeyen ndigo nyam hen sakkor hen 33 976 0909 kala jidde jille e yeewtere ha don wayo rew sa don rewi sa amen nuddi tan ma amen heb 33 976 0909 wadde hen ciara fof en hen calmina fof en hen laara jam fof en ciara ko way hen Djibi Sow don do daral keur kabbu e Aljil Kah don do daral keur kabbu Amadou Djuga Bah don do daral keur kabbu Abdou Egge e Sow kamne done daral keur kabbu nabe fuf be won be daral he yo be won be hot be don fuf hen laara jamo en min ciara wor gonda bulul wa ina wot gonde e telephone. Assalamu alaikum.
3: An gami an bi wacco sa ara wondo radio goddo boy se
0: e mi feri do won goddo radio goddo yayi boy
3: ino emission hande tin mem
0: ah
3: wallahi hande mi sokku radio radio otan njagu
0: ah on non o de
3: njagu mem tan o yayi ngir buddami
0: de o de mandi do wona duubi duubi de
3: la ina tinane mo
0: e tan
3: wallahi hande perum
0: la hande Allah nyaawi e ka emission andu dine ma
3: atanno bo wara da tan bo di ma to
0: e ho wara emission e
3: ha ni bi o da be no mi ngandu mi bo yawti
0: e
3: mem bo ko njanne
0: njanda o Allah ko mo ya hande
3: atanno
0: e hande Allah nyaawi hande Allah nyaawi de mo Mamadu kam bi wadde hande duwi min emission wadde 33 976 0909 kala jidde jille e yewtere hetal haddo don wawi rew sa don rewi ma amin heb e sa amin hebi tan inshallah ma wawo jille e yewtere he ma wawo jille e yewtere he won gonde bulut wadde assalamu alaikum won gonde bulut dum woni yotto assalamu alaikum wa en on o dum ni esin sarti tan rewi do do rewno ma heba min 33 976 0909 assalamu alaikum wayna munyar assalamu alaikum oko wadde kala jidda jille e kay assalamu alaikum allo
5: wa alaikum salam
0: e mbar jambola
5: wona
0: mbadon
5: mbar
0: jambola barikalla
5: allo
0: e mino manana
5: bismillah
0: mbar jambola
5: bar jambol woni mam
0: ana mbadda
5: bar jambol woni min ko maryama so
0: ah maryama so
5: maryama so do daara digan kedi be yati
0: ah e so
5: min gellay fal sal min hanno joni
0: ah e halibon
5: e sal min gellay
0: ah so no maryama ona mbadda
5: e
0: bar jambol
5: sal min digan na ko
0: mu imabe na
5: juro cerno
0: manan
5: halo
0: e mi roma nana mi roma nana
5: al ha
0: miro manana
5: ala minara
0: de e miro manana e jambolo jambu
5: fo
0: e alhamdulillah e alhamdulillah
5: ila gila gella ci wa mo addu de mi de janto imi taw ma hakkelay wati lay do imi taw
0: e hono ibrahim yasin nabe
5: do sa allah wadan ma jam
0: amin
5: allah kan mi san hasan ba
0: e amin cher maryam amin
5: salmina di ganna ko mi di ganji han
0: e hali go wayo
5: e allah yami do wona tenen ko mawna
0: ndesan hali go
5: maryam so mbeti
0: maryam so
5: e
0: buje
5: do ndo ay tari ibro isi ginne no wuram ko daray diga
0: esina sari ibrahim yasin gonda ye hay go amin
5: berna buubi hande mi salmini faati no toto
0: mo imana manan
5: e astu bambadir en fof
0: mo imaabe nan maabe
5: e tawna faati mbili
0: e
5: diga
0: e mo imana
5: salmini kapsel la fof
0: mo imaabe nan
5: gapsel goro gellay faade
0: gapsel e
5: musa so en fof
0: e kambe ke sehil masikarla Amin. Maryama so kam noddanno don do Sari Ibrahim Yasin mi revelte mum yo Allah waranum jam warane num e kala julde Allah ko duwi ko fof yo Allah jabdum te wadden dum Jay Seyna Mohammed wor gonda bolu
6: assalamu alaikum
0: salam wa rahmatullah
6: tanu nga defo
0: wa santu baha ba
6: batoto
0: alhamdulillah nayen def
6: santu yalla
0: ba ko mbok momu ak fumuy wote
6: te mi wote gede buso
0: gede buso ana wa gede
6: ñepp nga fi
0: ana señ modou mamoun buso imam
6: mi nga fi
0: ba mi ngi ci jammu
6: jam rek na
0: alhamdulillah
6: borom xar yo da la tax may wote borom xar yo ci frigo
0: ah borom xar yi won ci frigo bi
6: waaw
0: kon de xana du ci ki am mako fekk wuton xar ya
6: waaw
0: kon de xana dama ko fekk wuton
6: lan ko
0: dama ko fekk wuton xana
6: lan ko fekk wuton
0: ah fi de ikab ikab la radio ikab la
6: waaw radio ikab edika waaw
0: waaw waaw waaw
6: waaw fekk wo ko waye xana setan mo ko ci TikTok bi
0: ah ci TikTok bi jotuma ko gis nak
6: xar yi dugal wo xar yi ci frigo bi sa xar yi de
0: ah ah yoy kay de
6: ko ko nak war ngeen ko jappale en eleveur bi
0: ah ko kay ko de togn na wax deug yalla nak xar ci frigo
6: waye lolou da xamul rek
0: ah da xamul def num ci beggone
6: do xamul bartala moy tax mu
0: da beggone ñu am jamm rek mu neex ci ñoom jaajeuf mbokk momu do wote fofu ci gédé ko gëdi wax dëgg yalla ñak xam dal moy lolou dama yaakaar ne ab ndaw kunda la ndaw kunda dal mom moy jël ay xar diko digal ci ab frigo xar mom mo xar ci frigo mom mu ñor ma dal mom manéj na ko def ci frigo gennaa ba nga kiyé ba nopp bang ci defé lang ci def ba nopi bu déssé nga def ko ci frigo bi ba kiyat 33 976 0909 kala jitta jilli tan hada don way rew sa don rew yi ma amen heb la ya hen ko cholu da kala mangandu da dal hada jul task hina ma di njal yu Allah nit nam dum borgo ndabulo assalamu alaykum
7: wa alaykum salam mamoun
0: ba kay señ gelay
7: wa borom xar yoy muy wax
0: waw
7: xamu ci dara da ko ab julo la da jël xar yepp ci frigo bi
0: ah ndeysan
7: auto bay daw ba gare bet yepp
0: da ah auto frigo la
7: auto frigo la ko yepp xamu ci dara xam la sa bor bu xamu sa bor bi da xamu ko ma sa bor bi da
0: ay wa ay wa ndeysan
7: yepp gis nañ ko ci ki bi no yepp de
0: la ilahi lolou gisumako ay wa ay wa
7: gito ko ci TikTok tag no mo ba yepp de
0: ay gore ay ndeysan ñak xam ñak xam
7: auto bi gare ñu ben xar
0: yépp yépp ah waaw
7: ay ni ñu lol dafa xali sama doomi duggé ci téléphone bi ba wat ba ma gis ko
0: waaw
7: am ci ben xar mo ma la fan yéri ji ni ma na may
0: le ah
7: yépp dañu dé
0: ñak xam
7: ma ñak xam
0: ñak xam ak dañu yagg ci biir dañu yagg ci waaw moy ñak xam lu mu waral bari na ay bay bay ah waaw yal nako yalla may lu ko gën rek yalla ko yalla wutal lenen aw ci yalla baxna jaajeuf galay jaajeuf ah seigne ba ci gede de xar yi mom dama ko yegutone nak ni sa ko de yalla nako yalla wutal lu ko gën metti na lol nak metti na lol wa wa ci yalla yalla de moy def lu ko neex rek wa ñak xam de mom dal la muy waral bari na 33 976 0909 kala jidde jille har don way rew dum taki wasde andu moƴani de neddo ci homba rimde kaaki yo yeti ndodi ko jagi ko frigo ma ganda neddo and ma arata do mo fofi baldi ngala do ci di profiter ha oxygene o gasi hanti oxycarbon tan heddo toton oxycarbon on sidi mpofitan moƴƴata heedi ko dum addi nekete nahni de frigo hetan kambe fof di bati ay way yo Allah lom tan dum buri dum si hado di rimdane wata rimrudi hunko ko hedata hennuto sa dum wadi tan dum adda bone sa dum wadi dum adda bone wor gonda bulul assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: akay ci anaja
6: wa modou mamoun top gere mo ron wote ci borom xari frigo
0: ah modou mamoun top wa wax nga deug waaw fa ki
6: legui nak gay war nañ ko jappale de
0: wa ko kay wares nañ ko jappale wax deug yalla
6: mo len jay ki te xari dañu wara jappale
0: waaw
6: am dara am lu départé
0: wa ba liggey na ah wax deug yalla ko wares nañ ko jappale mom mom
6: war nga ko ci won ci gay nak
0: ta wax deug yalla de koku mom waaw man mi mang koy doga deg way lolou yeureum te lu non ndeysan xamu ci dara
6: metti na wa
0: may ko jappale waaw
6: tok gene morom wote mo
0: jaajeuf top wa wax nga deug de top jaajeuf jaajeuf modou mamoun top yo sama toma nga jaajeuf top jaajeuf modou mamoun top.

0: walan yablughatu lan jibala leba telebul barulan mom darul khanaati ay telamagn watakulkum waxal dalay de lahu nuru jalalin yuri jalala lahu nuru jamalin yuri jamala fitam wa gëna reey melni abdu jambar amun soxla ci captain wareewi soldat ci kun lay telephone xel maraw na de pes xolam ba gëna leer lampu buñ jabal mes su ci riyey na la wet xol ba mom ma ngay ku wol su nekkul di binit bo ma ngay yeri mol su ci riyey na la wet xol ba mom ma ngay xol su nekkul di binit bo ma ngay yeri mol su geut yey na la wet ru ga dem xaras mom xana warna burah mbam war jaay soom te layla du ko te dem te bey di waam ca pass yow ya ñu sakal rijal ya lay naan laqad habbam ya har rijal ayba kama masfa sharaban azal ayba borom tar bi le semal nasaru bergan tabaraka ma jangal ko sar furqan te semal na nya daway arab te dayman te jaaxal na nya daway hajam ci sodan te yaram ya fi daway ngene li hadnan kabu sayri wa kahbun jawal bahassan bu tawretu nyawaton nga melni mosa bu injilu nyawaton nga barbi isa sabora di nga lambo ba melni daud te furqan nga yesal ba fardi mahmud sa geejuk hikamit raw na geeji luqman sa waxtanu hadisi sawal nanu man khasa'ib yi nga talif mane suko mol hajaib yi nga feñal mane suko jel se tere khasidaay ngoti lawhi mahfuz borom kun dila gaggan ti mbakke ya fess ci mul ko malakoon ngay fanana majjal malaakai jabarut wër la fardi sabbal khawarif ya fi yonen ya da kharay ba kharatal nga ko wa mbakke bamba ya ba mujizati rasul oy sa xeti xarba xana yow dambake gëne fula ba la yon ne note won noni buri xatan la sa way note mba xan fa daru man nan sa mbotum khalima raw da pusu musa te way de ya nga deggal te won na isa de ko tib li sa lor wi tobal ko busra muta gog lori dunya kasa ka ukhra la nohin ya be galam ga bulku mashon la sa way defi talif ci bulku mashon la yonus note geejam ba jen wa sabbal la sa way note gal waani yap ko ci gal la ibrahim def tali gay namrud la def labbe ya da wax ko ma ki mem dos maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili fawailun liman tawalla karamat rijalay sa mbubitam ne falas yañ wara maggal la say gonay tok maqamam jila ngay sa fatam butel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ maqamam jila ngay sa tam butel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ karamati junaide ti mboti tay bur ci sa graw nga ko lambo te taf dila for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango maranum jarignal khutbu ya ko sango karamay bi dane ngeeli li sudan bu xal nañ ko ci wa mbakke bamba ya dan faral khat musa way wi tayam fi musa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba jara sun mam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulin ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulin ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baax na ma ñew way le sangi tuba ku len way bu nu fatto nu tabbi tuba ma way do mi serign bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serign bamba modi muhtar jëkkeer ahmaduna mustafa midib taaw ba ngeen xam ni ji wuureen bi ngeen bayoon daaw ca tànnoom gala def mustafa mudib taaw mu tànnaat ko lu buur tànn weesu naa ñaaw sëriñ beenu ko tànnal ci biiri tànneet jiwu tànn du jur buuse mbaate mbelliit turam waa nga dëppoog taar ba ay ni leen kaar ndenjol aminata gën ko deefi yaakaar xalifaam ya mu tànnoon ca yow man a jiwaar ku leen beese mu wat leen ci xeeti taxwaar loo sabkumaal qurbi nixma ja xadiimum nu xadiimin rasulitaha muxiisun wa malaasul waraasu boobaa wasiirun waximaadul waraa xutuubaa na leen wóor ni tafaay bàmba dooma xambaay demoo namp ci meenam ba fer ba matwaay ku koy weddi na seet bis ba bàmba wuy jee ñu tëj kër ga fa njëreem ni dun bi day jee boroom kun telefon mustafa fa ñaaxeen mu ñëw yóbbu ko tuubaa ci gun fa yëggoon tubaab yaag teretang yaa ci seexi njëreem mu waar leen te defal leen ba ñëpp farluum keroog daama ko fal xut bu muy xalifaam mu jiital ko ci baatin mu donnul islaam huwal waarisu xaqan abaahu taajaa huwal xawsu xadaalil muriidi xaajaa fajal aajo yi faj aajo yaa ko lamboo tefootal nu ma faasit yi xol yi lamboo karaamay desu xarbaax ya yaa ko rangoo mu jébbal la malaanam njureel nga sangoo yérey bàmba nga rangoo maneefu laa ñaaj te baatin bi nga làmboo maneefu koo laaj ni leen daama yu xóoloom du yokku ay peer nanuy daw di ko raamal roy du niroog piir jumaa jii doga nag moom digal la naaf saay saxaar gii doga nag moom du ngeen amub raay karimu bnu karimin falaa yu jara samimu bnu samimin falaa yu baara ku gëm bàmba na yeesaat te sàkku jig leer walaf neeku la ñaag kët moo la ëppab reer busun xol yi ya boo dal ne doy nga yaakaar sa mbóot yàl na fi baawaan ba ñëppu naakaar murid yi di la xaaraan si yàlla buñ sooy sa tool baay ba ni ngàllit fa yàlla bum booy faraa'il yi mu daa bay ci tooli lislaam fabal gopp bu te dóomal sa saale saw jaam damaa sob di koo waa yaraw nga say maam ku moo saa di sa waykat dangaa ni rob daam mafar noppi nde say ndam xajul ci xirtaas te jébbal bi sëriñ fallu mbàkkeaw taas banoo bàlla nu joomun bi diw sëful weer sëriñ faadilu mooy weer bu leen di jox leer alil faadili mislun falaa taxiisu ximaaran bi jawaadin fasaa raiisu na ngeen seere ni feeg jàngu leen siin baa sëriñ faadilu laay def sëriñ Tuubaa sëriñ faadilu laa jallu la neex laaj ku seex bàmba di baayam lu ko neex laaj sëriñ faadilu yànjal ku la neex daaj ku seex bàmba di baayam dafay aay ngaañ bu lislaam defanu bal dangay dóor xaañ nde mbàkkeeki musóobee ti daa maas laañ bu lislaam defanu bal dangay dóor xaañ nde mbàkkeeki musóobee ti daa maas laañ falil faadili fadlun falaa yubaha laqad xajja walabbaa wasaarataha yow siyaara nga makka siyaara Tuubaa su yonneen ba ne ñokket nga dég su boobaa ba ngay aj ña fa teewoon waran nañoo raam te jébbal la kurus yañ yoran di saw jaam di la bay katanaa marhaban wa sahlaa ndewaa makkata danaa nañ la nuy si laylaa di la bay katanaa marhaban wa sahlaa ndewaa makkata daanañ la nuy si laylaa hadiyaatuka mimman laha zaaru fa Tuubaa lahumoo baadamaa jaaru fadaa il ya sëriñ faadiluy ramoo jaam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam ci xar baax ya cheikh bamba da xaray ba le cheikh fadilu mbacke xaraate ay baax ci xar baax ya fi cheikh bamba da xaray ba le cheikh fadilu mbacke xaraate ay baax sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku deggon lima wax xam ni yaari muftar fuyo daatu ko faddat liman laanu aya bahar ulumin liman daanu xana yaadi wurus mbaado giitu yaaquut ku deggon lima wax xam ni biriileexuut wayas toyite àndak dibaara sew diis sa nday toggu sa bay fat mënee bulaasiis lewat dom te àndak di doomi jàmbaar nosal ruuyi tewa mat ndeyaade jàccaar sa neeg maam ya sariif lañ gënee bulay maam sa baay jant sa nday weer marax ba yaay daam ca meenum asanag moom usay nu ngay meer selang lul mënu maalim li war ci say xeet mbusoo bee la ko nampal mënee fulaa kooj amoo rax bu la ñaawal amoo ku ñuy tooñ hajaa'ib yi nga bokk ak sëriñ Touba balaa feeñ danu fee jóg ba tabbi Touba nabuur yokku sunu fan ba bun jógee raam tewam mat ñi fi daa xeñtu yoonu lislaam ma feeñal ci sëriñ Baare mbakke moo baax lamin doomi lamin ndaw boroomi xar baax xawaarix yamu làmboo sewal na doktoor luwaay wopp bu taflee nga wér ba def buur boroom baati na koy xam la jël na diiwaan dëggoom baag taxawaayam ba doy na ki imaan jiraji lay xiriqaabar rijaali jàllaa kamaa jaasama daaral xuluumi jàllaa yenu baay bala noon cas di jéema aw daam sëriñ Baane ko toogal muñal ba dem saam ca bamba misaalam du walliyu mbaam ki ñuy sëf safi doomam di xëj ci muy raam coroog bis ba mu feeñee ci daaru dunyaa la daam xetti li xeetam bi xëyri sunyaa ka joor ak bawalak saalu mag jolof njaay na ngeen jébbulu jébbal ko seeni ngànnaay bi aw saafi kamaalin laqad taxallaa xanaw saafi siraarin laqad taxallaa bu leen diingati jéegoom janaaw amul yoon te sañ-sañ ba ca baayam lu cay seen yoon sëriñ Baa nga mu nàmpal asal dañuy naaw ndogaan mbaapak buy fil saful fafal naaw niroo taxte ya mooy mbir su ñeel du am saaw ku déggoon li ma wax xam ni baara day naaw mu hayyaahu ka badrin ni leen ko taafeer basiirooy sunu mbég leer ca day niroog weer mu hayyaahu ka badrin ni leen ko taafeer basiirooy sunu mbég leer ca day niroog weer ba baay bay bëgg dem géej la feeñ ci dunyaa atum jay sa si moo jay tubaab yu bon yaa ba muy dem la ko def muy mbégam ña doon jooy turam wi dogon nag moom xolob murit sooy bashiirun wa nasiirun li kulli raa'i shariifun wa shariifun bilam tiraa'i jamaalam jamu làmboo bégal na soodaam jalaalam jamu rangoo bugal na nasraam yitay xutba ya lay yor ju léegiti jaam yëree xawsu ya lay sol di reere diiwaan dana mbaa di misaalam suduurul asraar xelam maa di misaalam suduurul asraar tawaalib yamu taalib la jël na daymaan maxaarij ba ca làmmeñ wa waar na soodaan basiiroo bare xam-xam rafet ni leen kaar hawaa sharqu sababil xuluumi lahbaar sirubtur wala làmboo bégal na lislaam ci saahir aki baatin malaaj sëriñ ndaam la jay seere ba baayam ñëwee temat maam ba woo koongote laaj alluwaam sëriñ ndaam sëriñ ndaam ni ko sàllaaw bindab tayam moos la xardaddi ya joojee jabat xilay xuus keroog daan dani teqet ni ñépp bég leen gërëm nañ ma ci dem gi ma ñëw gërëm leen keroog bopp bindam bàyyi jawaabi lislaam hirdallay hanil mu'minina jaydam lile tax ba serin bas di bahru ridwan du nax mukute deetil kumar na dem nan sirub dia gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalé kawlah di wal basukun kërëm yooye fa saalum daleen di may naan sirub ndox ma fa tuuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nàndal ca dex ga ngay fuur furit muy ca dalub xol ca dàq kaafuur ninaa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ninaa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. manatuma jekki tenekumay joy serigne bi tey aduna ya kama juuy serigne bi waccu ko ci san ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki tenekumay joy serigne bi tey aduna ya kama juuy serigne bi waccu ko ci san ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel serigne bi waju ko gisal mu gis la ko manate gisit du tax mu doy la serigne bi waju ko musal mu mot la ko manate mosit du tax mu saf la serigne bi gay ko amante ñak ko kuñ manate ñakit du tax ñu balé ko serigne bi gay ko amante xewle ko moté ñu deug mu farri joy ba fekk ko serigne bi wa kërëm ñane kon jërem seen xol ya dootu gis lu rëy bam jar yéem sëriñ bi waa këram ñi nañ leen warmaal te fonk leen def leeni nday bu kenn laal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàllay du leen nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amuñu rookinaw le mbaa kuy feeñal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàllay du lenn nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amuñu rookinaw le mbaa kuy feeñal sëriñ bi doomam yi leneen leen jiital di leen si yaara mbir yi bun ko juutal sëriñ bi cam soo te xeyaas mu yees ko te moom palaas bu ko wutal mu fees ko sëriñ bi yow xeetoo wulaan malaaka te doorawaan doo ji ne doomoo saaka sëriñ bi yow niroowulaa saaba yaaraw ne daa xool di janu kahaaba sëriñ bi yow yaa jiitu gaa yi diiwaan yaaraw ne daa feeñali mbóot di baawaan sëriñ bi yaaraw gaaya daa fanaani axas di xuus ci dexi leer yay naani sëriñ bi jéggi nga balaasi xutbu ngir sàkk ngay xawsu yu sàcci xutbu sëriñ bi yow niroowulaa jiileen yi fagoni roog saa sali mbaaci jaani sëriñ bi yow yaa boole mbootam ngéer ya ak ate ak tañ tañ ya ak seen leer ya sëriñ bi yow jàll nga ngéeru mbird yow sa muxaddam du jubóoki ardo sëriñ bi weesu nga mbiru ngilaaya xam-xam bu it raw na xam diraaya sëriñ bi yow niroowulaa waliyu fagoni roog ñiy woote ak mahdiyu sëriñ bi yow yàllaa ni laa nabiyaa ndekon ku lay woo far na yaa nabiyaa sëriñ bi yow yaa wuutu ngen di yon nen saagati xol gis na ko dootu wan nen sëriñ bi mbir yaag melo yaag jikkoom ya day saf meloy yon nen ba ak soloom ya sëriñ bi muñ gaag natt yaag wakiirlu ga day saf muñ ak yon nen ba ak cer leerlu ga sëriñ bi wéetal gamu wéetal yàlla boo koy xalam mu doy la far ci yàlla sëriñ bi xërgaag tabe gaag njàmbaar ga day sa tabe yonen ba ak yaakaar ga sëriñ bi noy gaag kerta ga yermande je day sa xolof yonen ba ak yermande je serigne bi am ga da duga ak lewam ga day sa da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey ga raglu ga ak lewam ga day sa ko xol yonen ba ak muñam ga serigne bi wax ja ak waré wa hadis je day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi nim wote ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defam ci tarxiya serigne bi nim xeexela gaay wuy fi day sax na yonen ba defam quraishi serigne bi ñam tarbiya won ta baawon raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayon serigne bi nim leerala taalu l'islam day tam ci yar ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina fekkon na taal bay beug fay fa san serigne bi mo bayat la tola sunna kuna di bay dañ di gën di sonno serigne bi mo tuxal bi da ci rew mi akado ye jahil so san ci rew mi serigne bi tax surga du faale ngonnal te xam ni dañ da gonlu boole mindal serigne bi tax kamil di jarña ay temer te xam ni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi tax kamil di jar ay temer te xam ni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci rewum sodan ku wagn mba ku wal ñongi setan serigne bi mo tax ma ñewon ca baawon baytu ak fuun ak yu melni yaawon serigne bi motax bepp serer bayinaam bawal bawal basati pel bay safam serigne bi tax daara yi sampi de ngir daara ye dañ da daro kataam serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow ken du ni naam geewal ba xaste ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñu magal man ñi ba mag ñu bax ñi far di jital ndaw ñi serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax banum walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makkah ak madina di fi ziyara ci di ut ci dina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yob ay hidaya serigne bi tax wa makkah ak madina di fi ziyara ci di ut ci dina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yobay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tim da ko xamni taxaw na ndariim so taxawé ndariim ba te du kabbam adna do tu jarf yow ak papa so jilige ba ma nga ñew ba sappé so xalamé adna far la sappi tabax yu reuy yoyé fataax nguru bel so xalamé tuba mu mel ni burbal so xalamé sun bar ma fi eru tuba ak sangi guuy te xé ya xara bis boba sétal borom jéggal ma né kon jéréem dona tabax lu farna seeti xabrum rahmat digal fekkina sangam ba gemam ga feena sangam ba waral xabrum ba joom jeexna borom tabax guray gamo man jaaxal su xalame tuba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor may sa tabax gamu ni tabax kajul ci si sa wam tati ya tagale bala isa kana kajor kana ci tan isa wam tati yaay nakar wa ndak be kor te xamni daaw jek ak daaw no ngi bur yobu ngam mbeurma lamb jangi ni goram
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.

0: Cher Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: Groupe de communication.
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Radio.
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fiititou Bandam.
3: Groupe de communication. Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nougui Fiititou Bandam. Radio.
4: L'islam de Fanou Palgangay d'Orhan, Dembake, Timbusobe, Fidama Aslan, Falil Padili Padulun Fala Yubehe, Lakat Hadja Wabba Wasarate, Yosia Rangamaka, Siara Kuba, Suyon Nen Banenyo Ketngebik Suboba, Bangay Adnya Fate Won Waran Nanyoram, Tejibbal Lakurus Yan Yoran Disaw Jam. Dila bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata dana nan nuy fi layla dila bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata dana nan nuy fi layla hadiyatuka mimman la hazaru fatuba lahum ba'da ma jaru fada il yasrin fadilu ramu jam amul cham su ko lambo ci yonu l'islam taxar ba yahi sheikh bamba da xaray ba la sheikh fadilu mbake xarata ay ba taxar ba yahi sheikh bamba da xaray ba la sheikh fadilu mbake xarata ay ba sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku degon lima wax xam ni yaari muftar fu yo datu ko fadat liman lanu aya bahru hulumin liman danu khana ya di wurus mba dogitu ya khut ku degon lima wax xamni biri le khut wayas toyita andak dibara sewdis sanay togu sa bay fat mane kulasis lewat dom ta andak di domi jamba nosal ruye dewa mat ndaya de jaccar seneng mam ya serif lañ gene bulay mam sabay jantu sanday wer marah bayay dam chamenum asanan mom usaynu ngay me selan lul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mani fula ko amo rah bu la nyaawal amo ku ñuy togn haja ibi nga bok ak serigne touba bala feñ dañu fe jog batabbi touba nabur yokku sunu fan ba bun jogeeram tewam mat ñi fi da xentu yoonu l'islam ma feñal ci serigne baara mbacke mo ba lamin doomi lamin ndaw boromi xarba xawaari yamu lambo te walna doktor lu way wop bu tax le nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël na diwan degum ba taxawayam ba doyna ki iman jiraji lay hirqabar rijal jalla kama ja sama daral hulumi jalla yanu bay balanon tas di jema awdam serign bani ko togal muñal ba dem sam tabamba misalam du walli umbam ki ñuy sef safi domam di xec ci muyram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xetti li xetam bi ghayri sunya ka jor ak bawal ak selu mak jorof njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hana awsafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu tey seen yoon serign ba nga mu nampal asal dañuy naaw ndogan ba pak buy fel saful fa fal naw niro tax te yamoy mbir su ñeel du am saaw ku degon lima wax xam ni baara day naw muhayyahu ka badrin nilen ko taaber basiro sunu mbeg leer te day niro gu wer muhayyahu ka badrin nilen ko taaber basiro sunu mbeg leer te day niro gu wer ba bay bay bëgg dem geej la ben ci dunya atum jey sa si mo jey tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam ña doon joy turam wi dogal nak mom xolam murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bilam tira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba lay yor julé giti jam yere tawsu yalay sol di rere diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misalam sudurul asrar tawalib yam mutalif lajalna dayman maharij ba jalam men wa warna to dan basiro bare kham kham rafet ni len ka hawa sharq sababil hulum lahbar sirtur wala lambo begal na l'islam ci sahir akibatin malak serindam la jay sere ba bayam ñewé temat maam ba wo ko ngote laj allu am serindam serindam ni ko sallaw bindat tayam mos la hadda dia joje jabat hilay khus kero daan dane teqet ni ñepp beeg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam bay jawabil islam hirdallahi hanil mu'minina jaydam lile tax ba serigne bas di bahru ridwan du nax mukute deetil kumar na dem nan sirub da gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalé kawlax di wal basukun kërëm yoyé fasalum dalen di maynan sirub ndox ma fatuba wa daru mannan ku bayam ma sa nandal ca def ga ngay bur burit muy tatalu xol te dak kafur nina yal nanu nandal bi jahi mamun te mandal nu ci batin nilen ma amin nina yal nanu nandal bi jahi mamun te mandal nu ci batin nilen ma amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منكما جيكي تنكما جوي سرين بيجي أدنى يا كما جوي serign bi waju ko ci san ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serign bi tey aduna ya kama juy serign bi waju ko ci san ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel serign bi waju ko ci san mu gis la ko manate gisit lutax mu doy la serign bi waju ko mu son mu mot la ko amanate mo siddu tax mo safla serign bi gay ko amante ñak ko kuñ manate ñakit du tax ñu faale ko serign bi gay ko amante xawle ko moote ñu deug mu farri joy ba bekk ko serign bi wa kiram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu reey bam jariyem serign bi wa kiram ñi nañ leen warmal te fonku leen def leen nday bu kenn laal serigne bi zahir fi dafay melaw nit batin ba lepp yalla du leen nit serigne bi xar bax la bu yalla feñal amuñu ro ki nawle mba ku feñal serigne bi zahir fi dafay melaw nit batin ba lepp yalla du leen nit serigne bi xar bax la bu yalla feñal amuñu ro ki nawle mba ku feñal serigne bi doomam yi lenen leen gital di len siyar mbir yi buñ ko juutal serigne bi cianto te xiyatu yesko demam palaas bu ko wutal mu fesko serigne bi yow xeyato wala malaaka te doowaan do ci ne do mo saaka serigne bi yow ni rowla saaba yaa ne da xol di jeno kaaba serigne bi yow ya jitu gaay di waan yaraw ni da feñali mbot di bawan serigne bi yaraw gaay da fanani ardi xuus di dexi leer yay naani sëriñ bi jéggi nga balaa sa xutbu ngir sàkk nga yee xawsu yu sàcc xutbu sëriñ bi yow nuroowulaa jiileeni fagooni roog saa salimbaa ci jaani sëriñ bi yow yaa boole mbootam ngéer ya ak ata yaa tañ tañ ya ak seen leer ya sëriñ bi yow jàll nga ngéerum ngird yow sa muxaddam du jubóo ki ardo sëriñ bi weesu nga mbirum ngi laaya xam-xam bu it raw na xam di raaya sëriñ bi yow nuroow laa waliyu fofoo niroo ñiy woote ak mahdiyu sëriñ bi yow yàllaa ni laa nabiya ndekon ku lay woo far na yaa nabiya sëriñ bi yow yaa wuutu ngen di yonnem saagati xol gis na ko dootu wannem sëriñ bi mbir yaag mela yaag jikkoom ya day sax meloy yonnen ba ak soloom ya sëriñ bi muñ gaag natt yaag wakiirlu ga day sax muñ ak yonnen ba ak cer leerlu ga sëriñ bi wéetal ga mu wéetal yàlla boo koy xalam mu doy la far ci yàlla sëriñ bi xër gaag tabe gaag njàmbaar ga day sax tabe yonnen ba ak yaakaar ja sëriñ bi nooy gaag kerta gaag yermaande ja day sa xolub yonen ba ak yermande ja sëriñ bi am gaag dëddu gaag lewam ga day sax dëddug yonen ba ak amam ga sëriñ bi tëy gaag ratlu gaag lewam ga day sa ku xool yonen ba ak muuñam ga sëriñ bi wax jaag waare waag xadiis ja day sa ku yonen jekki mbaa xadii ja sëriñ bi ni mu wootee ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defam ci karxiya sëriñ bi nim seexele gaayi wuy fi day sax na yonen ba defam quraysi sëriñ bi ñam tarbiya woon ca baawan raw nañu jéeg ngir seeni xol lañ jaayoon sëriñ bi nim leerale taalub lislaam day sax jeer ju mag ja fenton lislaam sëriñ bi moo la xas yeesal diina fekkoon na taal bay bëgg a fay fa sànn sëriñ bi moo bayaat la toolab sunna ku ne di bay jaañ di gën di sonn sëriñ bi moo tuxal bi daa ci réew mi ak aada yooy jeexil sosan ci réew mi sëriñ bi tax surga du faale gonnal te xam ni dañ daa gonlu booleen mbindal sëriñ bi tax keemil di jar ña ay téeméer te xam ni dawul jar lu weesu fan weer sëriñ bi tax keemil di jar ay téeméer te xam ni dawul jar lu weesu fan weer sëriñ bi moo dindi ci réewum soodaan kuy wàññi mbaa kuy wàlli njongi seetaan sëriñ bi moo tax mag ña woon ca baawoon bàyyi tux ak fóon ak yu mel ni yaawan sëriñ bi moo tax bépp séeréer bàyyi naan bawal bawal ba sàcc pël bay safaam sëriñ bi tax daara yi sampi dëru ngir daara yee dañ daa daroo kataaru sëriñ bi tax sàmm si dootuñu wax oowu kenn du ni naam géwal ba xaste ak coow sëriñ bi tax ba ndaw ñi màggal mag ñi ba mag ñu baax ñi far di jiital ndaw ñi sëriñ bi tax ba nun walaf nu tekki te xam ni kenn daw fu dox di fonki sëriñ bi tax ba nun walaf nu tekki te xam ni kenn daw fu dox di fonki sëriñ bi tax waa makkaak madiina di fi siyaara si di ut si diina sëriñ bi tax dee fi nu yot hidaaya te xam ni noo daa yóbbu ay hidaaya sëriñ bi tax waa makka ak madiina di fi siyaara si di ut si diina sëriñ bi tax dee fi nu yot hidaaya te xam ni noo daa yóbbu ay hidaaya alhamdulillahi rabbil aalamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil aalamin teyem da koo xam ni taxaw na njaareem soo taxawee njaareem ba déggu kàbba aduna dootu jarax yow ab koppa soo jilijee ba mag nga ñëw ba sàppe soo xalamee aduna far la sàppi tabax yu rëy yooyee fataaxi njurubel so xaramé Touba mu melni bourbal